0: down ka ninu eyin adipele Diamond 88.7 FM ore timotimo ti ko ni fi sile nigba kokan
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira wa abda'a ma khalaqa wa atqana ma sana'a ikmatan wa tadbira was salatu was salamu al ataman al akmalan ala al habibi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd akirawa ku jumati ni pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gege bi isewa loni yi ta ma fi barawa soro o na ni pe man lam yatagadha qalbahu bi nuril iman fasayara li izzata fil amwali wal ashiya la bil iman wal a'mal o ka o meyan gege bi olorun ba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun ba si o ka o meyan ni okan to se wi pe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si mumu ki wa ni jije okan kini mumu okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba reyan tin jale inu okan re ni ewo be ba reyan tin gbe nkan be ba reyan tin dankan ru be ba reyan tolorun ti o ku lare ma ba ni ma ba kini ije ani kini fi seyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun oba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith italim al arabi wal islam

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado loni ojo monday ojo aje mo ki yin tologun tologun mo ki yin teleso teleso mo ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midire market gba gititun ni lu ibadan loni to je ojo ketala osu elekeje odun 2026 today is 13/07/2026 nibo leyin omo olodun tin gbo mi laaro yi mo gbo nkan kan leti mi looto convention pari lana gbogbo eyan omo olodun ni mo ki lapapo mo gbadua fun yin wipe iwaju ni ope bi ti mo resi iwaju le o mo lo be se ndide bo te nbo ni bi pepe gbogbo eyan omo olodun te ba mi kiyawo mi gbogbo eyan omo olodun te ba wa se ti gbogbo e fi lo to fi dun ati gbogbo awon iko iriju eledumare baba wa kale jaye intercontinental provincial pastor ni ijo redeem baba mi Femi Emmanuel the presiding pastor generally baba Femi Emmanuel Living Spring Chapel International worldwide mo ki gbogbo awon iko ati iriju eledumare gbogbo pastor comfort life gbogbo eyin mama mo ki mo tun gbenu yawo mi soro lati ki gbogbo eyan omo Olorun laaro kutukutu o ko si beyin o se ki eyan ti o ni ki Olorun ko si bo se ki Olorun to ni ki eniyan be ni life when you are thanking God you always thank man as well bi Oluwa se nbe ti emi enbe laye ire la mo bara wa se o idunnu yo mo subu lu ayo gbogbo eyan omo Olorun te tuyaya gbogbo eyin te nawo te nara ati gbogbo eyin te ba n fun yawo mi lebun o fi si mi lenu oni kin kin ni bi Oluwa se nbe ti emi enbe laye eni tan lai lai gbogbo eyin oba laye ebun yin gbogbo e na la ri gbogbo eyin oloye we appreciate you and gbogbo eyin omo Olorun ni diaspora we thank God for your life mi le da ko yin tan o e se lagbara Olorun ire la mo bara wa se mi le dupe tan yawo mi ni kin ki gbogbo yin ke mo gbole nibi te ba wa bi awon eyan se nbo nibi pepe orin re na mo fe gbe soke lati ma fi dupe o ni ki ma fi dupe lowo Olorun pe ti ma ti dupe lowo Olorun oun ti dupe lowo awon eyan na bakan na engineer eba n pe yawo mi wole ko gbon soke and be se nbo nibi pepe ibi pepe ni ke joko si laaro ni monday adua kan pe mo fe gba ki to bo sori facebook e make sure pe e mu owo ti mo ma so tele si dani in se nkan kan laaro yi mo kan fe so tele in ti mo gbo ni

Christ. Gbogbo eyin omo Olorun e dide nibi te ba wa nibi pepe yin. Awa wo la gbagbo pe ose yi o gbi ogan. E gba Olorun gbo pe ose yi o di ose mo ni gbagbe. Emi mo wa su nipa ami. Ami ti won pe ni favor, ami oju ere. Mo wa ni ti ami yen ba ti le wu are. Nke yo kan to notice ni divine involvement. O bere si ri dasi. Eh latorun Olorun a mo bo dasi. Emi mi mo mo bo dasi gbogbo to nse. Won ni ki n gbadura fun gbogbo eyin afenifere eyin te je ololufe.

0: ni Oluwa ni iko mi ninu testimony ni ko ti gbadura fun gbogbo awon eniyan yi awon testimony awon mama mejeji and eyin wo le gbagbo pe ri alaanu eni ti o bara laanu nikan ni ko kigbe baba tari awon alaanu si mi eje ki mu bayi ugbe ni to ti gbagbe e won bere si siwe ranti eyin wo le gbo olohun bo joko ni bi kan bi n ba gbadura ninu testimony sami iti mo gbo laaro eniyan ngba to ba di ola ma tesi waju ninu iwasu ti mo ti mu lati ojo sunday bi emi oluwa se fe e pe mama iwole bawo ni isu se ku to bebe enikan ni bi bawo nigbati omo mama ba to mo ba n pe iya re laje nkan ni o
1: oruko mi ni jene adibayo jenes lati zona church ejibo
2: ejibo le ti wa source wa lejibo yes
1: ben sir so o pe odun kan lana gerege ti mama se birthday ti mo wa si bibi yi
2: ni odun kan
1: bene
2: ni last year
1: ti o se birthday ti a do ti beyen awo osukorin ni bibi yi
2: eh
1: le wa so wipe awo osuta korin yo ta se first o ka do ka jeun o wa ba sa joko ngba mo ri titi mo pe bi pa bi ngo to ni ki wa gun bari e de ye ti kala omi omi yesu re ni so yesu oro mi je si omi yen e ni ka si so nti aba fe si omo mi si re mo ti ri ni si o ti le lori merin igba to ti jade school tan ni ti guru re mo ti ma ti yen te ma pe phone re pe yen ba n pe won ni ajeni me bi pe won le wale ajeni mi se o
2: yo laje ni
1: be ni won nawo mo kaakiri o su mi mo kan gbo pe yin lori radio jan na ni pe iwo ya kan be o tani o toju omo re o na je ni ha o o lo se ah mo le mi number wi o nbo ni o gba mo ba dide njo mo ba sari ka ke dako eyan igbo ni bigbo ni mo ba so fe pa ni kidin be yen ni mo ba ju e to ba na o mo mi de be mo ju gbo asajo wa ni jom wa se njo te be de yen bi an se ni ka so so mi tan ta mo mi tan to ko ba wa je mo fe je o ki wa o je lo ma wa go to lu bo ba mi 3 mi score hello mo ba bota hello abibu abibo ni o ni elomo emi emi mama re o ni imbo you can only
2: mo pe yin fun re
1: o pe me ne ni jo yin ti kuro o pe me ni bi bo se mo mi tan o pe mi ni mo ni ah o le bo yin sile imbo lo wa o lo ni ebi we ma le wa o n sise kini to si be ki pade ohun ah iro ni
2: mo ba to n pe yin laje
1: mo ba mo ba fe bale mo ba sare
2: e pe ba ta mo fi jo nle
1: be ni mo ba sare ke nigba ti o lori o nbo lati okan bi gate emi na nbo o ke pa o me mi ogun odun merin ti se
2: church
1: o ni me mi ogun odun merin ti se o de mi na ko o ba ro yi fun mi titi o ye ki n wo moto de ye iwo rodu ni ese ile mi ati ajo re de be so o cha pari ti o lati o wa ni me mi o de pe be de ti yin na on the 12 ni se wa nlo ni tori julele na 12 mo ni be ni a ni e ma lo ma se be de fun
2: o lohun se be de
1: ma se be de o ni ki mo lo si ti mo de si o se be de fun me o ra phone fun me o sa se to se da do da si ba na fun mi lowo mo wa pe ni February mo da mo ni abibu bi pe ti mo le ma wa e da ko je pade mi Jesus ti pelu se re na o wa ni we a try o na
2: o lo try
1: eh lo ba wa ni March gba to March lo an re ri pe o ki wo ya ti so testimony to ba ya emi na so to na mo ni ma so lo ba ye ba ti fe bi la ba ku nbe o to je kan ta ni March e lo ba pe hello me mi baba yen sogun mo ni baba oni sogun ah mo so be mo o ni bo ti e jogun ni ogole ya re si te ba o ni customer kan to wa jam ni o ti jodu meta ni o so so bo ko special for mo pe se ti won pe run ko lo o so fun pe e to baba jo wo idari ji oni bo se de le njo kelu ani hello abi le nbulo lo ni wa se nbo le ona ti lati bi ese kan so pe kini e kan so fun pe oni o ba lo da lo no ba ni wo to wa pe le baba lo ba lo ti an fi fun aladun ta bodo wo ni kan ni mo fi le o to re mi eye se mi kemi o dari ji o tori na lati ni le se ti gbogba lo re lati bi odun meta e lo ni siro gbogbe e ko wu e fun imi tun be too sorry o pa mi ko o tun o ni o se gbogbo kan pata to re engineer gbogbo kan pata pata do se bi ti pari e ebo kan ibo ni tun ba se lo lo bayi ah baba mi se
2: ebo ni ba si se lo bayi
1: ipe yi ipe mi o ipe gidi ni o ipe de ka gba ipe to kan to ke yin eyan da kan ipe yi ipe to da ni o ipe ti o ko o ti o gobi mo ti dawo
2: mama won mo ni ko yin ni ten so
1: eni kan kan ko mi o eni kan kan ko mi o eni kan kan ko mi o e tan so
2: abi bu yin wa nko
1: abi bu mi oju bi o te ngba lo lo bayi to da gbani gbo program wa lenu se o wa lepe ti bi bo sise lepe ah i toju mi gidi e so osu ni gbo 77 oni ma fun mi oni ma yo tabi pe soto soto ma ni wo ti da ba o sa toju
2: ya soto
1: yo ni soto
2: ah

0: daddy omi ti mo mu ku ti bo gbe fun ko mu ni igba to dele ko ba yewo mo oru akosire pe lo ba ya re laja emi ti lo o
1: iyawo so ba nfun anawo emejeji mi mo boyo le dide wa ki pe ta lo de mi to tun de ya mi emi omo boyo le soro bayi o ta lo de mi to tun di omo mi wa di epo aro oluwa loruko jesu idi aye ja lara mi eje wa won aladun oya yes manash lekede yede bodasha ide maja jesu oluwa wa amen. Mama, omo yin tu odun melo?
0: O ti lo bi 34 years by.
1: Omo 34.
0: Ben.
1: Number kini? So la la ko bi.
0: Iya o number 2.
1: O number 2.
0: Ben.
1: Bi owo yen lori. Mama ni ni convention last year. That is July 9 last year. Won o ku ninu bi ti an ti ri yanu. Mama la won ju e baale. Enowo yin e gba tu sile ni. Adu eyo kan ni ma pe te fi joko nawo yen wa kegbe baba loruko jesu tu owo mi le ke mo ni o tu le e je won awon to le soro ya baba owo mi le na sambara katahalash yash tu owo mi tu fisa mi le tu onje mi le tu ka mi le jesu oluwa wa won ni nigba ta won dele omo yen bawe nle lojo yen awon jo rin de worodu ni o wa ko sibe o je lo laja pelu iya re emi ti lo fun o mama yi ogun yen o ni ja yin mo titi doju ale lomo yen o toju yin iwa so nikan oluwa yo gbe awon yoku na ga e ma tinu ogo wonu ogo in Jesus name. Eyin na ewo bi ewo ewo enu ile mo nlo sori Facebook nisin mo ti side nkankan irin se ti esu mo nlo lati baye yanje ewa gbe anointing oyin mo mi egbe dani anointing oyin eti mo fun yin a tun lo lo bayi yato si yen ni agbara eni to ni aye ato bo ba di ojo Wednesday ati ndogbon wole pada isin meji la se o di Wednesday mo n lo sori Facebook, TikTok ati YouTube odekunle Epaphras je n tun faduwa ti o jade emi mo ni ose yo je ose mo ni gbagbe e pade alaanu lo sei wa pade olore lo sei won atari olore si o won si si olore mama o mama emi yin na wa so bi su seku bawo le se pade alaanu igba ti wo ba ro ko ti tan olorun a si yoju wa mama e sumo to se o ye so
0: oruko mi ni Mojisola Hassan.
1: Hassan. Nice.
0: Mo wa lati Oje.
1: Nibo?
0: Lati Oje ni Ibadan.
1: Oje bi.
0: Eh, ko ta nbi na mo tin serve.
1: Nibo le tin serve.
0: Ibi ni mo tin wa Josin.
1: Be le tin serve.
0: Be ni bi mo ti wa se tin.
1: Yes, awon wa esi. Ibi won tin serve.
0: Mo ti mo ri ni pe ojo Monday ojo ton na ja aso oke ni oje
1: loje nbe yen loje olufi
0: ike kekere ni mo fi ma ko ose ose ni mo nse ta ose olomi yen kekere ni ma nge sugbon jo yen mo a fi oju koko lo gba ke nla lowo yan mo ba ko mo je run jade lo orun wa ti wo mi mo yi po die mo ba wa lo be ya kan pe ejo je n do lodo yin bi orun wo mi ni o ba ni njoko mo ba so kale mo ba nto ibere bayi ni mo bere ti mo n to mi ti fi dilele ni je to ton tin joko ibere okunrin kan kan wa ni o ni ma me di di abe lo bi se bo je lemi o ti dun mi wo kan omi ti le soju mi ah o wa ja nko o wa ma me down lohun mi ni ejo mi nko na ni o nfe gberu mi kin down o ba ko tan mi ni o je gberu mi o de gberu mi ba so da ti ti keji mo ba nlo be mo pade iya ko lo ba ni ma me janu mi tori olohun
1: ah ini mo je ejo je mo se le
0: ti ton de lo olohun mi se jade no ni kin tin ba ni fun o ba mu 200 ninu en ba mu le lowo
1: aish
0: ibe ni bi je na wo yen si bayi ise ni omi to ti de roro loju mi lile to le mi nbe yen ni le soro seni yen to loju mi wara o le mi soju mi ni omi yen ba ja bo pe loju ni oni ah mama enke ni je tori 200 da fun mi la enke e gbo wo yin ah mi ni mi tori enke mi ni mo le mi nbe yen ni oni je ba se le yin mi ni en gba ti o n saye mi won la fe lo aye awon omo ina se le mi
1: ah
0: oni ah o ba gbowo yen lo ba lo lo ba tun pada wa mama mo di pe ko dun mo inu be je fun mi 200 yi mo lo dun mo mi ninu mi lo so fun e pe nipa se ti toro la wa na yo fi ri gba yo ni ka ma sa
1: ru mi mo ni e ma so e ma fa mi nko ba wa lo e ma fun won
0: nko ba ni mo ni ka sa nu ba wa na ara anu gba ni mi ni mo fun yin tinu tinu ni mo yan da
1: ko ko e ma mu
0: ko da o pe mi sori TikTok te yan ba lo wa ri mi nbe
1: ah so
0: emi o da mo e
1: pe mi
0: lo wa lo nu
1: content creator ni
0: emi o mo ibe ni o wa ni amama mo test yin ni o ba tun pada mo test yin ni e de pass mo fi de yin ni o mi ni ma de mi ma mu lo
1: mo de mi ma mu
0: o ni ani e pass enu tu yin bo na ti o ba ri mi gba fo wa nu oju mi bayi ma me ma sunku mo o mi ayo lo ba loju yin ati sori re kira yin ko rire mo ni mo ku orire o tun ni njo mo tun jo ah abode je ni ma me wo camera re lotu o re lo si won ti
1: won ti ya
0: yin o e gba won ni kin ko ba da san ifun yen lo se be ke lo je un le ma si je mo mo kan fi gba le ni mo kan sare lo si bi pepe ni mo ba yira mo le oluwa se o
1: oluwa
0: je o ka wa fun mi 5000 ki lo bi se be kin je un o la won mo yin lo ni kin ko fun yin o mo ba yira mo le ah bẹni o jadi ojo keta ni mo ipo le wa
1: mi o ba tun de
0: won ti se won tun wa no ba n pe number mi mi me n do fun won number mi loja no ba n pe number mi no n pe mi a de wa n bi program n bi te ni ka fun jamo mo
1: eh
0: ka fun jamo photo mo ba ri 31 miss call
1: 31 miss
0: mo ni ja n go n ta n ba bo ta lo mo ri 31 miss call n gba jade ta lo pe mi iwa ta ni yen lo lawon alaanu ni ta wa mi wa
1: awon alaanu ni
0: won ni kin sale ma bo ba yo kada ni kin gbe o ije wo kada ni okada ba ni 700 joje ni ti enu omo ko joko ni o je lu mi lo ni
1: o wu yin loje
0: o wu mi loje bo je ri mi bayi inu won ti dun won ni kin pada si bi ki yen kin je ma bo mo wa sese wa nbo mo gbe bagi church dani wa e wa pade mi ni e won pe ah mama ati wa yin lataaro mo ni a emi re mo lọ church ni program mo wa ibe ni won ni o ya no ba fa mi lowo o gbe mi go kada won gbe mi lo sile nla to wa ring road ibe na gbe mi lo
1: nibo
0: ring road nle nla kan to wa nbe ton tin jeun bayi
1: eh
0: mo gbe mi wo be lo ni yen no lo tetabili nla si waju mi
1: won tetabili o nje le
0: be ni o
1: ni waju yin
0: waju mi
1: loju awon ota yin
0: be ni o ati bible life nla won gbe waju mi
1: bible life
0: nla won gbe be pure water onike won gbe be won tun wa mu cupu kan o tobi bayi won ta aja ice cream si won ta ice cream won da kino tin pe complete gbogbo e ati chinchin o wa lori e ha mi le wo lele ele ti poju ha mi le je fun mi lowo ki kukuru o je nta baba ni mo ye ni kan se ni a je camera n ya mi gbogbo e gbogbo e wa lori TikTok abi mo je gbe 100,000 le mi
1: 100,000
0: won ni bose ati olawale ki ma badu aranje si awon omo mi to wa nlo imbo ki ma badu aranje ti won won ni ko fun mi lowo
1: eni su omo yin si nbe lu ebo
0: emi o lo mo nlo imbo emi o ri ru olohun eyi ri o
1: awon ni awon ara abe ni won fi owo obe ranse
0: si eni o ni lo nje ti mi o
1: anawo e ki pase ka so wo bayi gba gbogbo ona olorun mi gba gbogbo ona gbogbo ọ̀nà kíákíá láti gbé. Sọ ni sọ̀rọ̀ báyìí.

mejeje elei ni asokale ogun abi se be number 20 no we soke gbagada ibi won ti ma ku nile yin ibi awon ologo le yi ti ma ku danu sami o aye ti e koja be ye o koja be iwo le ku ma se ku ni bayi ni asotele number 21 mo gbo clearly nigba mo fe bere asotele yi oni emi ni mo duro ni arin opa fitila meje laarin awon eda alaye merin ati agbagba merin le logun so oni 24 ni mo lo no wo soke number 21 lele to ba isami to kara jade eni ba gbo wole ome e ma gbo wole aye

ti gbọ kaakiri pe omo ologo ni e wa ti gbori o ti ri tabi kan ti so fun pe akanda eyan ni o wow bawo wa lo se je tomo ologo si jeya afika gbegbese ki wa la se ni friday ose tutun yi larugo ojo ni kila koni lorin gbogbo eniyan bo le se ri wine tabi coke tabi fanta tabi olandia yogurt e get tin tan pe ni soft drink e lerin dodo te ba ni eni o lowo boya ko lo get kunu ngba na tabi somo sa wo nkan to yato somi to je en to le dabi awon amunudu bibeli wi pe wine ni ma munu alaye dun erin la si ase fun owo ni dawo gbogbo gbogbo eniyan bo lo se ri elerin dudu kankan to de muwa wa lo lo church arugbo ojo ni o to ba ti de side of a garage bere duro ni kilanko junction ibe lo ti so fun okada ti mo ri wo pe jo church arugbo ojo mu lo nbi won le na kai tabi ki won gbe debe iye ni side of a garage kila ko josan ni lorin yi aro friday ni o ago mejo abo laaro a le gbe wa go kan se mo pe deliverance mo waye iran na waye solution waye testimony sele e ma de gbagbe deliverance ni gba ba tun pari tan ta ma tun pray deliverance gbo gbe ni e wa wo bi elomi o se nbinu ani o gbodo tu nigba tadu aba nlo lowo ani ki ma sumo ni toro ti mo pe o emi aloyan le badarugbo ojo eje ngo fire apade laaro friday gbogbo eyan

tun ti ti de o ise ti gbera o tun ti yato si ti tele lago sport lago sport lago sport aja balẹ iroyin ere idaraya to ya lara oto tikitaka to ta lenu yeri yeri yato si kika n folo onigbaro gudu iroyin ere bọọlu alafẹsẹgba bọọlu alafọwọju apẹrẹ idije ise kikan ọkọ ati kẹkẹ fifi sare bọọlu ẹlẹyin lori tabili ati lori kankẹrẹ lago sport lago sport aago mẹfa kọja aṣẹju mẹadogun laaro kutu hayi lati ọjọ aje monday titi di ọjọ eti friday ni gangan ma sọ ti akutu.

rajene o gada jisa ta rajene ta gba bi ati lapajo se ble bi ko o kede tun fe ma gboju owo se se menko lori be gbogbo nti won so ni agbere daraya atun ti won wi lapa be gaga niyan ede aye tantale bi kan se lo ninu idije be ya agbaye odun 2026 ma je ngbo koko si nbe mo oro ti di bojo olomo to oro ti dojo olomo to o ti di bo lo ya mi se ble bi ko o ti foju ode kedere ye pe awon iko orile de merin se won ti de pele ele to kogun si ase ka gba semi final ninu idije o ti foju

fẹ ya agbaye o wa lo lowo e o ti di apapo fẹ se wa so gorun eye 100 matches ele ti won ti gbala pa be ba ko na 292 go o ni won ti gba wonu awon apapo record ti won ti gba o je 14 awon gba bolu ti won lafani ba ti gba bolu to po ju lo wonu awon kilani bape o ni be loke tete tabile simply because o gba bolu mejo o gba wonu awon o ti la oniran lowo meta lole ladwell messi o na nbe lapa be nitori po ti lanfani lati gba bolu mejo wonu awon o si lami oniran lowo meji eli brotala bo ti le je wipe o ti ja kuro ninu idije yen o lanfani lati gba golu meje eye 7 goals wonu awon o lami oniran lowo kan arike o na nbembe o gba bolu mefa wonu awon o lami oniran lowo kan Jude Bellingham o gba bolu mefa wonu awon o si lami oniran lowo kan Ousmane Dembele o lanfani lati gba bolu marun wonu awon o si lami oniran lowo meji e wa fe gbo agba bolu to si lanfani lati lami oniran lowo to po julo eyen assist to po julo Michael Olise lenu ipa agba bolu tori le de France ni ami oniran lowo marun o lo mo ologun yen tini o da lori owo idije ife ye agbaye tin lo lowo na ori le de Mexico ori le de Canada te America e ja ma fi yen kira wa bi pa ko ojumana

le chachana pa mi mori yin la pa be yen duro re o ye wara ka sini momo pula ni dagba eyan pupulele ni momo ko sora sawa mo te mo barbecue eyan gogogo la wa ma gboro nje gboro aye ni yen o simply because o ko mo ni idana omo ayo deja yo la loko mi e wise sport mr lagasikali awa toni joshua eyan meweda eyin timi le wa panu pamopo eni le so mi laarin gbogbo awon akoroyin akaroyin re daraya

ta je ki wori mi wo ki wori mi gbo ka kiri tubutu ro le agbalaye mo fe ke ba nboko lo fa niyan o o je jagagaga niyan o ye iwo na darapo ma wo lori re awon alalubarika awon ti won gbon pa e se won kede lanfani lati ganu si lojo pa ye lu tara facebook te ma tiktok yen simply because o ma le ro ko so bi ojo omo tuntun lojo po tiktok lowo ta wa e ewe sports update ewe sports update lojo po tiktok lo ti le wo ati lojo po facebook iwo sha ti te ewe sports update gbogbo gbogbo gbogbo nkan to fe gbo loju kan lo nbe lapa be yen o se ja niyan o da pa pa pa jangbe body kuro nbe e je lo sori le de china nenu iko agba bolu ore godi neglect ti le wa nigeria ni me joro yan mo nitori pe ma je gbo kan ko si nbe mo ifese wose idije olore sore invitational tournament o kede waye o e tori pe lana o na ni o tenu pa do

o je oluko ni won o le mi gbe sumayin temi beta o ye je na gegoro pe wa ta porongodo mi pe ninu osu kewa odun ta lanfani lati ma benu re o gangan ni dije yen e yo lanfani lati je be e yo ma poju ti o ma gbe na igori enu eni lu rabat lori le de wore lori le de moroko niyan o ojo keta din ni ogun oju kewa o ni ko agba bolu flamingo ye o kokon lanfani lati kojoju gba won lati orile de pola akan na to ba wa di ogunjo oju kewa o ni won koji ko agba bolu orile de poeto Puerto Rico leye na to ba di ojo keta le logo oni won lanfani lati kojo orile de korea eje ninu osu kewa bo je je gangan niyan ko bejo de e ma gbagbe ki kuku na gege oro yen si yin leti pe laarin ojo keta jini ogun osu kewa ti ojo keje osu kokanla odun ta lanfani lati ma benu re oni dije Under 70 women walk up here. You laugh and lati gbera so. You see pe tenubodo tenubeko. Iya lori le de Morocco. O je je niyan. O ya mo ti fokere kuro lapa be yen. Re gbogbo se tenetere mi. O di bore, o dodo ogbonsagi. O lu ko ni gba kana. Eyan fun ipa gba bolu kwara. Kwara United niyan. Mo so nipa Aliyu Subairu. Lowo ta waye. Ke je royin mo nitori pe ma je gbo kan ko si nbe. O ti gbe gbe body kuro eje ninu iko agba bolu telecom rsi eya lori le deji sugbo iroyin to nbale aja bale bi emu koloko lowo ta wa e o ni wi pe o ti lo pada darapo me iko agba bolu kan o eyan lori le de sudan eyan iko agba bolu ali madani o lo lori darapo mo pelu adehun olodun meji

owo to million 14 euro eyan 60 million euro lati gbe agbabolu yen eyan kuro nenu iko agbabolu sevia lowo ta waye bi nkan je lo fun irawo agbabolu eni odun 24 na 26 years of age o le mi lanfani lati fa balẹ jeyin temi lo ni fere njogi ki kuku na gegere ke ba le lanfani lati dati yin mo lapa be mi pe ninu idije to koja yen idije la liga domido o ni farahan 22 32 ni la liga la piarasi o ti gba bolu mewa wonu awon pelu ami oniran lowo meta o je je niyan nipa ako adams o je papapa e ja ku ma lo sile okere simply because won duro wo omo ya mi ma gose ma seda sa ma mara bi aso o ma de mori bi be ti go o ma de gora re ngora ye eye temi tan be lojo paye lu jara yen mi gbo ku yin edamu e yo do mo se nbo lodo ti yin na Ejen sare ko bisho bisho awon royin tin be lapa bi ejen sare ko bole na o de papapa ejen lo soda awon agbabolu eleyin lori konkere ile ta mo sitanese niyan o to ba ni bere o di dodo ko lopin idije dribbling down o ti pada tenubodo tenubepo lojo tana o se ki ma paro teyin e ra wa agbabolu eleyin lori konkere o jo morile de italo italy mo so nipa janik sena alaye lo tun lanfani lati bikini yen sara rindin gege bo se te sara tare alexander sirif back to back lo fi se gboraye

kiri tubutu role agbala ye ene to je are won ka bata mala lowo ta wa e bi ani patino o ti video oro mule o na ma se agbeyewo re o o cheche ki won mu aleko bai ko orilede ele ti n kopa nenu idije

Ramu Alekun ba awon eko orilede tin kopa ninu ijije ifeya agbaye e je mo lati igba to ja wipe o pe ni bi iko merin le ni ogo odun 1982 o gagaga lo ja wipe won sojo ni iko merin le ni ogo e wa ri ngba to di odun 1998 o gagaga ni won sojo ni iko merin meji le ni ogba eyan 32 sugba ta ba wa nsoro ni pa oni iko meji din ni adota eyan 48 odun 2026 ta lanfa ni lati ma benu re o gagaga ni won so di be o ba

eyi lomo ga la ni takogun ni ilu lesa abule sowo lesa agbara tase gbogbo sesi ni pele osun ka fatamala ba mimi gboko e aja story waya ni gbogbo otese oye baba sesi ni geri alimi.

ni lo ni lo ni keyin bo ye ege bo se ja wi pe eni to je oluko ni pa gba bolu Chelsea Xabi Alonso o je bere ise ni san san eyan ninu ipa gba bolu Chelsea lowo ta wa ye ale ja do galacho o ma wa gba bolu omo bibi orile ja Argentina yen o da won ni ko si ni bi training won de wa won re ele to ti tumo si wi pe o je se ko mo yen o gbe body kuro eyan ninu ipa gba bolu ti Chelsea lowo ta wa ye je ba gbagbe ki kuku na gege oro si yin leti ipa alaye yi o je ko di mimo fun yin lose to koja ipa ipa gba bolu Chelsea won ti le sori ate o ipa won fe ta ipa gba bolu to ba fe ra la tori le de gesi o lo mu million lona 100 pon 40 million pass wa ipa won se ton lati ta o je je niyan o ya mo gbe body kuro lagba be yen.

won ni po ti se ayewo ilera re to jo bi pe ko mu yesi won ni e tun fe pada tun se o ya omo yen ma pada wa wa darapo mo yin ni papa sere o gara eh sorry o tra for doje e jini ara fe ma binu awon ti Manchester United niyan e ma

0: Ari alayo ka pade ni re ka ma dulo ti leyin ara wa eja ma sere idaraya dada nitori nfuni lokun atagbara merci beaucoup oh dabo
1: gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm elo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm ikoni tonton nyerin nyerin Lorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re

0: Eh?
1: Everybody, my wife. Okay.
0: Lameton law.
1: Yakub, manage.
0: Lameton law. No, too busy.
1: You are also.
0: You
1: are log bo. I hope I don't worry. Alaba, Adejina, Adebite. Eh? Eko, Jumasa.
2: Moki, atoko mejeji. Pe, eko, ajomeji. Ati ajometa.
1: Ejo.
2: Tori tabati rireni. Pe, die. Eko, ati. Lankira
1: ni.
2: So, moki nyo.
1: Ejo.
2: Mosi, ki le se diamond na. Wipe, oke, oke. Inle wa. Eh, ni jabo, la baronon.
1: Ashe olon. Kumbo,
2: gba, wantou man teti, bro, eto yi. Tori eto yi. Ibi to de, eh, yon te elima. Opo gan yo ba fi man so wi pe ibiti oro enu din gba mi ese o le debe
1: awako
2: be lo ro da mo
1: oke lo diri e wa fa bo ti a
2: be ni tori na kon awon ololufe ori radio yi mo ki gbogbo wa nile o pe eko aji ode e ka bo sori eto
1: e seun
0: o da iwo yan akoko ta ma gbe yawo na ni ti to sile awon ti won ji gbe sa lo ni ijoba ibile oriwe eleyi ti a pada ri ipe won ti ri itu sile gba to ti mu ki awon eyan ipile oyo ki won ma dunu be opolopo ipile ti wa nje yo fun awon isejoba gbogbo ti won si ni awon eyan lakata awon ikoji ni be papa julo ni ipile eko ata wa ye egbe oselu pdp jade sita won ni awon kono te lo yi e se logun ilana yi na fun awon ti won ji gbe ni woro ni ijoba ibile kayama Money lati ojo keta osu keji about lati February 3rd ni awon eniyan won yi ti won lo ti won lo bi 176 women and children ni won tin be lakata iko ajinigbe di akoko ta awon yi won ni won o ti ri itu sile gba ta ba wa wa ipe ki se nipele ikora nikan bo onu na soro soke bi alaye ati be be lo alejo wa oju wo le fe fe we abo be pe awon ti ipile oyo yi 56 days ni abo ipo won lo lakata iko ajinigbe kilo na ba iko
2: ah ni alakoko na je ka kokko gbori yin fun ijoba tori pe won ni yin yin ni kan le se mi ah emi o ti e tun riru ara ti an gba lo te mi ti saba ri ah tori amati ah ki so ni won tin ji awon eyan gbe eh ti awon mo chipok o si wa nbe bayi to je pe awon mi gan ti e wa ta ti fe gbagbe to mi ti le ni odun mefa meje marun so sugbon owo ti joba gbe lori eleyi emi wo bi igba ti yo baba ni pe ah ah tiyan o meyin beyin ba ti e ku meji bayi to ba se meji ah se bi ko ti fo egun ni won wa se wi pe se ri eleyi o a wa dekun e fun yin won se ni pe bi igi ba tun wo lu igi
1: to ke
2: e wa mu ti oke ye
1: e ko ko mu
2: te ba le nlo si sale wahala ni nigba mi to ke ye ah se mo pe tan ba wa mu ti oke ti mu kuro yo rorun lati wa bere si ni mo tun wa wo ile to wa labe ah mo ki joba gan ni o papa ju lo gomina seyi makinde tori yoruba mo so kini kan wi pe eleru ni o kokko ke ofe oni o gbe ni bi to gbe wuwo nbi eleru ye ba ti wa gbe ni bi to gbe wuwo yen lawon eyan o se wa ba ni won wa kin lowo e ri pe gomina yi ko dake lati gba toro yen ti bere emi oro yi pe ojo meje abi ojo meta lo te ni gbon kankan abi ise kan ti gomina ise lori oro yi ah o wa je ko ri ifowosowopo atatileyin ijoba apapo gan ijoba apapo logan tawon na si ti gbo oro yi ere la kokko pe awada ni awon eyan ti wo pe eh bi a se mo se nu eh bi a se mo hale na nu eh bi won se ni won ko

0: saja lo e we ko gbogbo e lo iran na ni o bade sugbon leyi ah o je nkan ijo ni loju o si je o fi wa han wi pe ijoba ni agbara lati kapa awon ati lawi in fact mo ti so kini kan laare kan fa awon yen kan ta jo so ro pe o da wi pe ti bata ba tin to ba tin ro lako lako lako o si tan ti o ya ah asiko ti awon eni bi yi to lohun o doju won dele asiko e na la wo ah gege bi awon eyan si wa npe emi na ni lokan e pe ah ogbon ti ijoba lo tori ogbon ti ijoba lo lere ere ati ri awon fanran kan mo si mo pe awon kan mi na o tun mo jade wa tori gbogbo ero awon eyan ni pe e mo dahun won ton owo ton paro owo ni owo paro owo abi nkan ira ni sugbon gbogbo e pada fi han yi pe ijoba o sanwo lori ele mi se agbenu so ijoba o je ki awon eyan gbo mi ye dada oni yi pe ni gbogbo nkan ta si ngbo bayi ko ti se afihan yi pe boya won sanwo bi o se wi pe awon mi te ni a fe roku awon ti an pa e se ri gbogbo ele bi gba ta nwu omode ni e fe roku awon ti an pa e ba roku awon ti an pa ki le fe bi se ah ah on to jaju ni yi pe won gba awon yi won le ko si se ni kankan ninu won te ri
1: alagba additional
0: e je ka dupe
1: adegbite
0: yeah
1: ah ba won ko ba soro won pe nse le fe momo ma gboriyin fun gomina ipinle oyo
0: ah ke se gomina bi kan are wa gangan are wa gan ni mo tun gboriyin fun
1: egbo won ni gomina ipinle oyo o mo kankan lori bi won se dola won ara bi pe ojo ti won dola won yin pe ipinle bauchi oni gomina wa pelu bala muhammed pe nbe lo ti nsoro pe ohun kede wi pe ohun di upo are ni ago merin role o si di aro ojo keji pe won wa ji awon omo gbe ni ipinle ohun ah wa ni gomina ko ma kankan nnu fara video to se ni ipele to jade lati ipele bauchi ohun nbe lo tin je ko di mimo pe ngba ti oro awon ti si burgers to waye lojo si pe won di gomina lasomu pe are ngba na jonathan oni won di lasomu pe awon yen wa nwo pe iru eleyi o fi han pe seyi makide ko mo kankan lori bi itule awon oluko atawon akeko
0: eni to ba so be e je ka won na yera won wo o ti ki oselu ati iwa ah ki la fe pe wa yen o se mo pe ngba mi won ni anju won o se wi lejo
1: ijalara o ton boro
0: ijalara itan boro boro e lo bi won se won fe so wi pe afeni to ba je ota olohun lo fe so wi pe seyi makede o se nkankan ko mo kankan nipa awon mo so o sun lati gba yen abi
1: ipe ti egbe oselu PDP ni ipele Kwara wa fi lede irai
0: sari emi o ni lo si
1: se gomina lo ye ki PDP wa ma fi oro le abi are
0: e je ka rora
1: bi ijoba apapo
0: e je ka fi pele pele atokun e mo je ki awon oloselu e mo je ki a ko bo se mo nse won e mo je ko ba wa se mo pa aralu la wa bayi a iso loselu sari e je ki rora yan leyo kokan ti se yi makide mi se omo ilu seyi makinde mi ko si yan mi sipo kankan mi si se pe boya mo wa nu egbe ti seyi makinde wa sugbon eni to ba ni seyi o se nkankan ah o dabi eni to ni owu o to eru ni
1: ele ti o fi tona lo mu lowo
0: en temi o so fun won seyi ko si oniton to ba je eyan gidi o to si tele bi oro yen se bere ti o wa so pe seyi o gbu eke di won ni lati join afi eni to ba je oto olon ni o so ah seyi make ko se nkankan o kan so ni ko da faji lo nse ko to di pe oro wi pe yo ti e to so oro e ri pe ngba ti oro pe kokko so pe ngba poti o so bayi o da bi pe jo keje abi nkan oni wahala de bi wahala yen si se de lo ti gbegba kini ka o e le ri nbi kankan pe wa gbo pe seyi make de wa nsoro e ke won bi awon yoku sawon yoku o awon egbe yoku o mo ba kini ti won lo se won mo ba eto a se primary se won mo ba lo won o te tun mo ja lawon bi kan laarin ara won se yi makinde agbon kankan mo leyin bi ijo meta nisin la to wa gbo wi pe o se wa yan pe eni ti o se igbakejo oro to si nso ani lati gbo agboye re mi sa benuga re o mi si se agbenu so fun o ni pe o n wo wi pe awon eyan o fun lorun le tori awon eyan bu te ba so re ni ti won buju ko te ba lori social media e mo gbo tawon mi o mo so pe eh se yi makede eri kini kan agbo ta mi je lo lo nra lati ojo ari o nitori pe kini wa sele la wa se ri to se ko wa lojo kan o se wa fi han ase bye bye bye orisirisi oro ah owo bye bye ti won fun won fun eto eh abo ibo lo na si orisirisi lo ti jade so eni ti won soro si ju ni ru akoko igan se yi makede je iru o je won bo ko dake ko dake se won wa ni ko mo nkan kan se on je so on ko leyan agbofinro on ko ni soja on ko ni o lo koju won on ko won ti se nkan to ye ko se igbe to ye ko keyan o ti ke lati le te ba si ri igbe ye o na lo de odo ijoba apapo ti joba apapo na ah eh ri ti joba apapo na se ni won jo sise papo ni lati gba ti mo ti mo ri bi awon ologun wa te ti mo sise papo eleyi yato eleyi o si fa aseyori en temi o wa so ni bi ni wi pe emi o fe darapo ma won egbe kan lati ma so pe e gomini kan eh ko se kini kan kan o n temi na o faramo temi na o fe so bayi ni wi pe ijoba apapo ati ki won fun aseyori ati ijoba asepo leleyi o ijoba apapo o da se seyi makinde gomini ipinle yo ni kan ko lo sise asepo ni n te pe ni ifowo so wopo ni se seyi makinde egbe ti are wa wa segbe yen lo wa ni eri pe won ise egbe kan na sugbon ro ti koje egbe bayi an soro emi eniyan so ni ipinle kwara emi no wa ro gomina wa ni bi yi ti o ba ti peju tori ibi toro ile si e mo n to je ki toyo yen ko pe da be ni mo fo pe bi igi ba wo lugi toke la ko yanju eri pe ti ipinle kwara o ti sele lati bi osu bi merin bayi ni o ti pe o o ti n lo bi osu marun bayi gan tori bi osu
1: ojo keta osu keji
0: se o ti e ti po osu marun se e wo ru nkan yen o ti pe igba ti toyo wa sele ni ojo kedogun osu karun ijoba apapo ati egbe e wa o ti to ge bayi se wa ri yen na lemi o fi wa ro ijoba to fi mo gomina ipinle kwara bayi ka won na wa dide bayi eri awon yen gan ti tun gbe soke e dakun e ba free our people 170 something won ti gbe jade
1: bayi awon ti program ke gbe
0: be ni awon na e mo ja da ke mo eri pe ti oyo yi ko da ni to wa ni river state awon gan gbe te on kaluku wa ngbe oya free our boy girls our children free our ko si eni ti o pariwo e je ka bere ariwo yen bayi
1: e ja
0: de ka wa gomina na lowo ki joba papo kan le ri pe ise o ti tan o

0: tọ wọn pe ariwo ipọjọ okiki ki n ba wọn poṣu nitori pe ile akoko o naa ni agbengbedo ka ma fi hẹn kira wa wipe atuko dede asekoye aku ifọmọ eniyan ṣe o aku ojumọ aku ojumọmọ aku bi nkan ṣe n lọ lorilẹede wa naijiria ti kaakiri tubuturo ile agbala aye lọwọ ti awaye e mọ pe ti agogo mẹwàá to ba ti le re konge to gbẹnu lera won ohun a fi n ṣe ko si lori eto e ba wa da si lati ikanni ikeji din ni adorun ole owo meje diamond fm to ta kan mo le le ilorin ni ipele kwara loni kilo nti a gbeyewo oro to ni se pelu isejoba ona wo la ngba se isejoba lori lede nigeria baba wa soro nipa isejoba e mo pe ki n se awon eni ayan po nikan ona ni a ma wo gege bi olusejoba na awon legbelegbe logba logba lajo lajo won a ma dide lori ati le mu pe ki isejoba ki o lo bo se ye ko lo ni sosan yala ni ipinle abi lorilede lapapo so ije ope pataki lowo oga agbaleka eto royin atoro to lo ti eto eti wa tojo loto eto yi ogbeni taiwo adediran te mo giwa ikani yi alagba michael abiodun olariwaju to je alabojuto eto na o le mi ayodeji ayola omo baba tisha tolorun ba fun lori ofe lati je atokun eto e ba wa dasi ni gbogbo ojo ajebe leyi finkiwa wi pe akabo lekan si sori eto hun ke bi mo se so saaju oro to ni se pelu isejoba oni amenu ba lori eto yi ide abare to fi je wi pe alanfani lati kan si ajo kan eleti o je pe ki n se ajo toro gbokule oro oto oselu ajo ta le pe ni ajo araalu civil society organization ti ki n se ajo ojoba mo n soro nipa ajo kan ti oko re n je golden era movement yo ba bo won ni enu oni kan o na ni a ti n gbo pohun enu olofa lati n gbo mota won ma se alaye fun wa lekurere lori ohun ti won gbe lowo to baya sugbon oro to ni se pelu isejoba lori lede nigeria o na ni a musa logun ninu yara igbon saife pelu mi mo ni right honorable abib kodri ti won je ikan pataki lara igbimo majobaje bot ninu egbe ti anso yi comrade tomi vincent fadumade ta won na je ikan pataki lara bot igbimo majobaje egbe comrade nureni lawan omo yoruba awon na bot member o na ni won alabirin muhammed rukayat awon wa lati barotin local government awon ni won je alakoso ni ijoba ibile ohun lohun baka na comrade olusegun fatoye ati ma arabirin lafia ramat tawon wa lati ijoba ibile kayamo bo ti pe ohun gbogbo won ko le gbo lori eto e ma gbo ohun comrade nureni lawan omo yoruba won ma ba wa soro baka na ngba ko ba to a lo sodo arabirin muhammed rukaya ti won wa lati ijoba ibile barutin ati arabirin lafia ramat ta won wa lati ijoba ibile kayama lati pe ki a le komo lubopo keyin ara ale kele gbo agboye kilo ngan ti a npe ni isejoba ni soso lakoko eje ma ki comrade runreni lawan omo yoruba wi pe won ka bo sinu yara igbon saife e ba ka won ara ile
1: ese ngo lootu mo ki awon ara ile pupo eku joko eku atetisi da mo gboro para wa o ese ngo eku joko na
0: e so e ka bo alabire muhammed rukayat e ba wa salama sawon ti nbele
2: yama iprando behe ka toru gusun sa kokoro se ni na Rukayat Muhammad Zabaro Tindi Yasikitendi Saka Wa Diamond FM Sakisu Gariko Godin Eram Gariso Yeso Jamai Swagori Yino
0: I show. Arabian in Lafayette, Ramat. Eba ki awa ara leti won gbo abakan na
3: agbo ke
0: eba sumo ogede agbagba eba sumo
3: ke bede no maton lafia ramat zakama wo mo wo pe pura ke gume wo iwa demo godin era nya o diamond.

0: awon ajoka lo ni pe bi o le ba sele community policing ba si man dabo bo adugbo ara wa awon ajoka nu a ma jo jemu gbogbo e lo ko sinu nitori wi pe bo ni o wa ara lo si wulo fara ilu ara oju si jemu ni bo ni igbaye gbedun awon ara kuku yo si je wa logun ajo ise jemu ni bo ni oju se re ati temi ti o mo ile de wa da oju se jemu ni lati tawaji soju se wa nitori e jemu je baba o je yalaya fun gbogbo group to wa laye nitori pe gbogbo e lo ko si inu an ta kiyesi ijoba sin to ku de ka to an pe kiyesi aradu na si ti won se ti o da ta ba se nkan si odo yin ni project oju se re na ti dabo project hun won so na fun yin njo Saturday te ka ma se wa yi e wa gbi bolu sibe e n gba bolu ori ona ke so oju se hun ko le ke se a da bobo ona ti won fo wulu se fun wa ni so jemu je ajo to ko on to po sinu
1: I show na comrade Lureni Lawan omo Yoruba bo ti le je pe ibere ti mo fe biyin tele ojo bi pe e ti menu ba ajo jem ti e menu ba yi mo wa fe biyin bere kan lori alaye oro yin eni gbogbo nkan oni ajo te ko lowo te ko ṣugbọn awon elede gẹsi a ma so kankan won pe master of or something is a kinika bi won se so mo wa fe bi kini koko ipenija eleti ero bi pe on koju isejoba awarawa lori lede Nigeria ti awon ajo ti won fi n dide jade
0: ese won gan lotu gẹgẹ bi nti ebi mi lere Nigeria koju orisirisi penija nipa eto oselu ara wa ama ko mu lati ri ibi ta ti pari ni kan bi ose merin marun seyin ajo jemu produce ase igbigade kan lori bo ni oro oselu Nigeria se nlo kilo ja so be ni bi pe asiwaju yiyan obe lati ori oro oselu adigbo yanyan ni e campaign oselu gbogbo e ari wi pe awon egbe oselu ta ni Nigeria yanyan egbe awon ara awon egbe awon apo enikan ni ki se apo ara wa awon afobaje
1: eru be
0: nbo nbo eri wa lele ita soro ni ateri ni awon egbe afobaje won yi awon ni o fun eni ti o jepo legbe oselu mo ton fi jepo pupo ninu awon egbe wonyi awa produce awa so njo won pe primary elese egbe eyun idigbo ko meni eyo ko mese eyo egbe kokan to ba di ni o so kini won fi pipia lati sasiwaju wa looto igba ta egbe oselu Nigeria o se primary won kaakiri to fi di oni tin so fin lo egbe mi o ti roko oludigbo oludije sowo odo INEC doni kilofa ejo ni ati kesi won wa se idije yi la ara won fa mo ri awon gboye eyi to gbora won ye nbe ko si eto oni protesti ola nle ni pure water otun la nle ni loko la ni awon egbe oselu Nigeria kilofa ohun ni pe kaluku ti ri egbe oselu ni ona ati fi ko awara ilu sapo ke si afesin ilu now egbe jemu wa joko ipe ayan gbimo asitiyan igbimo yi ni lati wo kini won se lori primary egbe kokan tani omo oludipo oludije ni ipo egbe kokan nje won fe na ara ilu nje won si ilu bo si ye kan si ilu nje ilu ni mudumudun pa digbo yan won nitori pe bibu ba tin bo atetele awa ta mo ndigbo olodum pe ara foju ni a ka mo nte ka fe gbe ni ke si ara mo ndigbo fun egbe opo egbe mi si ni tan gbe le ko lo tan donu amara pegbe na se o e fe men tan gbe kale ni egbe un gbogbo eleyi egbe jemu ti bere lan loye igbimo yi yo pari iwadi mo gbe iwadi wa si ere apo wa lati bere si ba mo taralu di pito egbe yi tan gbe lele kini wo fe se program wa so fun wa kini wo fe se nyala yi kini program re awon to fe contest di oludije yi a mo pe won lati gbo kini won fe fi star kini fe se fun aralu pupo na ta mo ndigbo fun elomi accidental ni ke fe le se nbe gan ko mura re le to ba de be tan yo ese ma ri lati bi kan bo si bi kan ko e ko je be eni ba fe

0: tilu to fe jepu o ye ko mo kin le se nbi tin lo egbe jemu ti bere si gbigbise lori eyin
1: eh comrade lureni
0: omo yoba
1: ah mo fo wa to mo tin yin lenu
0: okay sir
1: a lo se ka apolowo oja
0: okay sir
1: baba de late ka apolowo oja
0: ada sir
1: oro ti emenu baye a ba won ko ba so won pe ojo bi pe oro ti ko lese nle ni e pe pe won roruko oludije ko tuma si wi pe boya baba asale kan lo ndari egbe oselu ko tuma si wi pe awon kan ti ri egbe oselu pe won fi kowo a kowo olusapo won so be e wa ba fesi si baba di lati ka polo oja eyin ara le an lo wa an bo wa e ma yi kuro nbe o eto e ba wa dasi pelu ayo deji ayola omo baba tisha

0: multivitamin drops and syrup, specially formulated for babies and growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFDAC approved.
1: Give them AfraVite every day.
0: AfraVite is a product of AfraChem Limited, makers of Panda Paracetamol.
2: Eyin ara ile mo ki n pe eka bo pada lati eka ipolowo oja wa e tu ma ko ipolowo oja yin bo lori eto e ba wa dasi ikani keji din ni adorun o le owo meje Diamond FM to ta kamale le ilorin ni ipele Kwara a lowo yale tayi enti e ba ti n ba wa bo lati bi ogun seju o le bele njabai e ran ti pe ajoko ti oko won je Golden Era Movement ti ko rogbo ku le ijoba ti ko ni se pelu oselu awon ni alejo mi lori eto lowo iyale tai koko oro ti a si n gbe yewo o ni awon openija ele ti o suyo lori oro isejoba lori ori nile Nigeria ati awon ona abayo le lori mo wa ni pelu mi comrade Nureni Lawan omo Yoruba ti won je ikan pataki lara igbimo majo baje egbe ohun bakana ati awon isogbe won comrade Nureni Lawan ko to di pe a lo seka polowoja mo bi yin pe oko awon oludije o ti jade ko ti te ajo olominira electro dibo apapo le wa lowo ko tumo si pe eyan kan lo je baba asale to nje gaba le ninu egbe oselu ko tumo si wi pe enikan ni kowo ni lu egbe oselu lati kowo daapo won wa fikun bayi pe ta ba se igbele won re lati odun 1999 si akoti awa yi ta ba ni pe ka wo ni onka o kan si mewa igbele won wo le le fun oro isejoba awarawa lori le di Nigeria
3: ese un gege bi olotu gege bi bere yin ni soki tin fi dahun re Nigeria bere democracy mi pada ni 1999
2: be ni
3: ame ma na ti pe 1960 lagbominira agbominira 1960 ipe adigbo awon soja agbajoba ni awa digbo ni 1979 atun digbo mi 83 awon oloselu Nigeria bi odun se ngori odun ni system wan change eto sijoba wan change eko wa sin change ejin lesin dada
2: e seawo
3: ni 1983 ti wa digbo egbe oselu marun pere lo wa ni Nigeria ni 1979 egbe oselu marun lo contest election ni Nigeria igba ti o fi di 1999 ta digbo egbe oselu ti o je to farahan meta pere lani that was PDP AMPP ati AD ni 1999 igba to fi di 2003 egbe oselu Nigeria lo bi 17 lo 50 lo bayi nisin Nigeria ni to 50 political parties to wa ni Nigeria egbe oselu to po yi a le fi we 1991 ta ni egbe oselu meji pere which is SDP and NRC. Party mejeji yi o je ki oselu Nigeria ko wa totally contested. O je ko dun gan. Bi egbe yi o ba fun ticket, egbe keji to le fun ni. So Nigeria o ni ju wa le egbe meji lo. Igba ta ever operate two political parties bo yoku multi party la nse. Now, multi-party yi, oje ki ome, egbe wa kwa li risi risi, egbe mi ka wano pepa ni, kwa wali assembly ye yokan. Ki lo fa, o ni pe, mwa degbe le, amako ni grassroots base. O selu Nigeria, lo oto yin yato, o ni lo siwaju, la mwe egbe kan, o si ni fa se yin, la mwe egbe kan. I lo siwaju to ni pe, ani mo participation, a woman Nigeria si bi o selu, kalukuna ndasi tele tele iyan die ni so selu iyan die e ba wo data 79 83 e ri pe iyan die ni si o selu ngba hun
2: awon perete
3: ni ama nisin iyan ti po so to ba lo gbe lokan de nisin o ni ti wiro re tan teyan meta o ti ma ja okun lo pa yi to ba lo poro egbe kan nisin tegbe won si da o ni ti wi tan ti won ti mo ni to so yiku de ka to a ma nta ri nbe ohun ni pe dida je mule aba fi se movement egbe ti o je ke gbugbe egbe oselu ta ni won yi awon eyan wo moju se won to taba moju se won to oju se wa to eje mu Kwara as an example eyan 1.6 million lo register card ni Kwara state this is the data already google the mabiri 1.6 million eyan lo register voters card ni Kwara nigba ta digbo eyan 400 lo wa digbo
2: irinwo abi egberun lona irinwo eja la o
3: ehn eje tun so fun yin eyan 1.6 million lo register voters card ni Kwara state mo fe mu Kwara as example ni o I will be taking each state and tell you what happened eyan 1.6 million lo gba card digbo to ye ko digbo ni gbe lesan
2: ti won fo ko le abi ti won gba card
3: ta fo ko le won gba card 1.6 million ni as of today ni Kwara state igba ta si digbo eyi ta di tan lohun eyan 460,000 lo wa digbo ni Kwara ni bo ni 1.2 million wa ti o fi wa digbo ko si nto fa ai si lo egbe bayi ni o egbe jemu lo gbe ka ta itani ji lowo lori bi pe magba card si ni lasan jade ni jogbo wa fi digbo
2: ibere ti mo bi yin comrade Nureni Lawan o ma yoba
3: naam
2: oni wi pe oro ti e ko menu ba le kan pe awon kan egbe oselu won ti so di ti won nikan pe awon kan won ti ri egbe oselu bi ona ti won le ku fi kowo apo mo wa fi kun bere mi pe ta ba ni pe ka se igbele won re bayi pe oro isejoba awara wa lorile de Nigeria igbele won wo le le fun se
3: oda be abi oda ni so ki nbe olotu se n gbomiye egbe oselu oye ko japo enikan opo jamo ni selu
2: ko wa segbe oselu to japo enikan
3: ko wa ehin wa babo fun yin ko wa segbe oselu te wa di e kan le te ni balapo enikan ko segbe osi to loju ti doju awara ilu o se se ke ni gbogbo osi laji bajo le egbe oselu ni ame ba wa tu di egbe oselu kankan le Nigeria ti o si lape enikan osi eyi ti o si direct yo wa indirect fun apere je nle sin se ni egbe oselu APC ni Nigeria loni ke so Tinubu lo ba our president
2: won ni alaga apapo
3: tegbe oselu amo president of Nigeria
2: won la won igbimo alase tin se
3: egbe oselu
2: tin se
3: agbawun re na ni pe I need the national leader of the APC ni Nigeria loni president ni te ba pa se kan titi na e da Abuja fenu ko enu ekun pari efe eko yo de afila nto nbe lo wa nigba ti Jonathan wa nbe ohun ni leader PDP national te ba fo ale egbe kan titi e ba de fila ti lo pari re
2: woye pe olori la ngori fun
3: abi ke wa ni NDC Sheikh Dissin national leader won e ba fa lati titi e de ba e sa o de pari re NDC
2: o wa tumo si wi pe awon ti e menu ba se o wa tumo si pe awon ni apo won legbe oselu
3: lati wa so fun mo fi wa so fun yin pe ani loju awa ta digbo ta wa nle be ni ti o ba current te ba fa oro titi ajo legbe oselu yi ni o se wa lati ti o se wa lati ti te ba yan tan bi o ba fe to ni bi yo de bi kan pari directly or indirectly
2: se awa n te wa ju ni abi
3: awon ni oro meji ni lati 1970 1960 ta gbo mi a to fi do ni bi system yen se rinu egbe awo lowo baba lowo UPN o national leader gbogbo egbe ilu ni national leader ona tan gba lu agbara lo yato to sira won omi nbe to nlu agbara titi e lati bi tara lu lorun omi nbe to nlu agbara titi e bo se wu to on lo legbe directly so akiyesi ta n pe omo Nigeria si ohun ni se oju se wa boda si soju se wa boda si sin to to inje jemu ta gbe lowo yi ajo ati kajo si papo nitori oye ti awon to wa nu jemu gbe lowo ni pe mo oju se re bo lo se si lon to to ati bo se ye
2: ki wa le wa ro bi pe o je idukoko mo se joba wa ra wa
3: meta na lo se o koju nbe one awareness ni opo mo oju se in lo kawe o le gba prof o le gba master amo na o la se gba ojuse ta ba mo pa agbojuse ni bo la se gba card didigbo ta ni wa fi didigbo awareness
2: ta o ya awon to gba awon ti ja license
3: gbogun eyin na 1.2 million ni kwara ni kan nu ta o bo ti nigeria gap yen to wa nbe ko sin to fa opo eyan mo ni taniji to lorojuse eyin we ni ekeji ohun ni oselu ta ronu ko gba awon eyan lori
2: bi ti bawo
3: eseun opolopo eni to da to si lo kore to ba contest ni egbe oselu o le ma ri ticket winning
2: eru be
3: se bi mo digbo ni injo to ba ti fe digbo elomi oko lowo yo ba e fota ni to eni to si lo lowo ti wo si ni wa loto ayo ni saba wo wa re eyan to nawo ni ba pin bo lowo no mo wo tuku si won mo wo ngba yen so system yi ohun lo fa to je pe I ti create gem gem ni o mo je ajo ti o mo tawaji lori ojuse wa yo si je ki ara lele mo ki lo to ati bo se ye bo da si jo gbe igba la fi lo le degbe gem le ka ti gbogbo world fun apere ni joni aloka amo alo barutin federal constituency luka go ti mejeji un eku awon coordinator world kokan jade eni kokan ni world kokan awa pe won joko awa ta won ji sibe ipe nje mojuse yin bo da se sojuse wa nje afẹ ta won ji be si mo ta won eyan ji ni ladugbo yin e wo nkan ta lo fe ji assembly ladugbo yin ta lo fe je rep bo ni si je senti eni te tin ri ni tele ni senti e damo ni senite ri ni
2: oda comrade Nureni lawa na omo yoruba e ko hun lati ekan a de eka polowo oja pada a lo polowo oja a wa wo apere se n gbo mi a wa wo apere te menu bayi
3: okay sir
2: ni ipinle kwara pe awon ti won fo ko le pe won fe dibo won je million kan o le egbeta 1.6
3: million
2: sugbon ngba ti won pada dibo bi egberun lona irinwo le
3: lo dibo
2: ni won dibo
3: be
2: a wa wo pe onawo la le gba ti a fi le da igbokan le ohun idaniloju pada soka awon araalu lori oro eto oselu an se joba e ti menu ba nkan kan lekan eni ilana ta ngba se oselu roile de nigeria e je de eka polowo oja na a bi abade lati eka polowo oja ma te waju o to di pe a fun awon iya wa ti won wa lati baruti ati kaamo won fun won ni amaye lati so nkan kan a wo se be wa ti ojo opo le leyin na eyan ara le e ma yi kuro nbe adetun
4: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si le ni 50 odun. Laye, laye, ataye dera. Igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo. Gege bi osere ori itage. Ki si re mi, be ni ki su mi. Awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo. E fe mo di abajo. Monomin Plus ateje ise ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni. Eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
5: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se monomin plus
6: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: dan lo nsa dinese eyin edu edu moro ati patigi e jade e pade wa e jajo se jemu yi that is edu na ni nokago en edu
1: moro patigi lafe
0: egi oh edu moro and patigi
2: e ja ti we to wa loju opo 0913655692
0: hello
1: okay
2: 0913655684 0913655684 ele gbianju oju opo won eni ni good and better development won ti e wa pada fo ko won si hello e ku ya leta
3: hello akojumo o
2: e se we ba yi radio yin le
3: mo fi awa le do ana wa me ro yin da la ka yen wi o ko te me ne komu e ba ti wo meleke lati kan ka ti mo ki a le jo ata wa nbe e se program ta gbe lo e program ko da ni so a da odun to lo emi o pe o ye ki program yi ti mo wa ye ko to do ta ji o a ma ri ko to wa ye na so ka da odun do ka ma je ko so ba to ka wa do wa lo se yin se wa lo ane si ka do ma to mi ti wa ne si ni gba do program yi ka e ko to
2: sure sure 0913655684 yani ojo ko te le to wo bi hello hello e ti wole o e gbo soke e ti wole o ah o da boya ke tu mu 08 0913655684 yan lojo opo ti e le gba wo bi hello e ku ya leta
4: hello
2: e ku ya leta
4: salam aleikum
2: o ko yin bo e ti pe
4: o ko mi ni malam saliu ganiu mo je lati kuntu
2: oda oya
4: aki alejo wa te gbe wa ajinde aro mo je omo ido mo yoba alupe ba iri ke mi fe lo ni pe olorun mo dabo re boyin oro yin security ni ajo tayin na ni ka kiri olorun ba ma ba olorun ba dabo re boyin assalamu alaikum
0: mi ese wala ga mi ese ugan
2: aso adupe eni ni oki wa oni oro ti o le yanju isoro wa ni independent candidate oni woni kan lo le yanju isoro wa oru oni oruko woni anifo ose lati airport nile ilorin e se fun da si e ja mu ipe yo kan si ka ma lo hello hello
4: e ku eto na o
2: oluwa ni to ko yin bo e ti pe
4: abdulrazik ni lati okeke lati ajiku bi word ni
2: okay.
4: Agbado ene te gbe wa ikupo Olorun ni ku la kayo. Amen. Ara wo ti wa ba wa te wa ti waju.
0: Amen.
4: Yo are ka ki wa na ni.
2: E se o. Eni ni aku se o Olorun yo ma fun yin se. Only coach comrade Nureni omo Yoruba Bako Yusuf lati Pakata. Baba soja lati Afon Asa local government. Won ni yo mo pe ki akunyawo wa ninu oro isejoba e ja ma lo le nbi abade comrade Nureni lawa omo Yoruba ti won je ikan pataki lara lara awon mo igbimo majo baje ajo ele ti npe akiyesi ijoba si awon ojuse ajo e ko ni nkan se pelu ijoba golden era movement o no ko won aro amurele ni ogbon seju aya 30 seconds
0: to lekan si mo ki gbogbo ara le pupo e se ku aduro ti wa le din ti a so yi Nigeria yi jemu yi ti gbogbo wa ni o ke se ti omo Yoruba tabi ti wa ti ra bibu abi erebu fisenti ton wa bi badumade abi fatoye gbogbo wa ni jajo tu jade ti o ba ti kan do wa ka mo register sinu ajo tan pe ni jemu yi la fi bere si tarawa ji lori ojuse wa ati eto wa fun adugbo wa ati fun eto Olorun da gbogbo wa o gbogbo kudi e kuje Nigeria to kudi e ka to ona ba ti dada Nigeria
2: adupe
0: ona ba do
2: e se o bi ni a ti ma gepete lori eto e ba wa da si lowo iyaleta to ni tori pe baba do mi sori ipa ise na ni to mo dupe lowo alejo mi gbogbo ti won be nbi honorable right honorable Habib Kodri comrade to me Vincent Fadumade comrade Nureni Lawan omo Yoruba arabirin Muhammad Rukayat comrade Olusegun Fatoye ti ma arabirin Lafiat Ramat gbogbo won ni won je omo ajo Golden Era Movement ti won be ninu yara igbonsa ife pelu mi lowo iyaleta ẹ ṣeun mo dúpẹ́ ẹ má gbàgbé pé ìdásí ìwọ

to ah Dr. Y.H. no sade e mo won darapo mo wa lori Facebook live be ni peacemaker awon na ti darapo mo e se o ah bi mo se n boro bo alejo ta nle ti won ti e ba wa lori eto adupe polon be leduma ni balu ojepo epo olon ni ki won land layo atalafia eh lati airport de bi na ba wa saba ah e je n se bayi papa tori pe ibi mo boro de oro jora mo ka lejo mi to ki gbogbo ara ale awa kan be lori ofe mo n paro wa

0: sáwọn atọ́lọ̀n fún láǹfààní tá a lè dá sọ́rọ̀ òṣèlú tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ kíká ṣe pẹ̀lẹ́pùtù. Mo ní láti 1967 ìpínlẹ̀ Kwara ti wà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọba ló ti wá ló ti lọ. Ìran kan ó sì máa wá ìran kan máa lọ ni. Àwọn tàná ẹjẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ ẹjẹ́ àkọ́gbọ́n lára wọn. Mo lè sọ mo lè wí èmi lẹ́nu mi gbọ̀rọ̀ lónìí ẹ bá ń sọ fún irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ yorùbá ni ó kọ ọmọ ẹni ò ní ìdáná ẹni torí òní kọ́ ò torí ọ̀la ni ẹ bá ń kí gbogbo ara lékẹ́ ẹ bá ń dákọ̀ ni.
1: Akárọ̀ ni gbogbo ibi tí ìkànnì yìí dé akíra pé akójúmọ́ àsìkò akú ojúmọ́ Monday tó ní ọjọ́ ajé yóò sàn wá sáyọ̀.
0: Àmì àmì ẹ tí ìbá ń dákọ yín.
1: Orúkọ mi ni Honorable Alhaji Umar Abubakar Opeyemi.
0: Honorable Abubakar bẹ́ẹ̀ni bí ti gbogbo ẹ̀yọ́ ni Honorable ẹ̀ka ọ̀ tọjọ́ mẹ́ta.
1: Ẹ kú lé sá.
0: Ẹ kú ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè yìí.
1: Tọ́
0: ọlọ́run. Ẹ kú lé lọ bíbọ̀.
1: Ọlọ́run sá.
0: Mo mọ̀ pé ẹ ti bọ́ sá gba mi ọ̀rọ̀ òṣèlú báyìí.
1: Bẹ́ẹ̀.
0: Gbogbo ó sì rọrùn pẹ̀lú àṣẹdùn mi.
1: Aláwọ̀
0: àmì. Honorable kò tó nípa àmọ̀ tẹ̀síwájú ní tẹ́ ẹ bá lẹ́nu mi. Òun ni wí pé ọ̀rọ̀ òṣèlú ó ti wọlé.
1: Bẹ́ẹ̀.
0: Ìjọmọlúàbí àwọn kan máa ní kò sínú òṣèlú mo ní bẹ́ẹ̀ torí orúkọ.
1: Bẹ́ẹ̀.
0: Àwọn kan ń bẹ tá a lè gbàgbé ó kọ wọn lónìí fún àwọn ìwà ìrísí ìṣesí wọn nígbà tá ń jà fọ́rọ̀ òṣèlú. Àwọn kan ń bẹ mọ́ bá ti dákọ wọn àwọn ayé àti sọ́ọ̀sì sùn ni wọ́n ní kí lọ́wọ́ bá bọ̀ ń bẹ̀ ibi tí ń bọ̀ bó lọ̀rọ̀ òṣèlú ṣé bá ti máa bá a lọ pé mo lórí ọ̀fẹ́ àti sọ̀rọ̀ mo gbọ́dọ̀ tàbùkù lágbájá èmi mo lè sọ èmi mo lè wí mo lè ṣe báyìí ta ni ó mú mi sí torí pé wọ́n ń gbọ́ mi ṣé irú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣé bó ṣe yẹ kó rí nù ẹ jẹ́ ń gbé láti bẹ̀rẹ̀.
1: Mo kí Alhaji púpọ̀ ọlọ́run ló ṣe yín lásíwájú because gbogbo wa nípínlẹ̀ Kwara àmọ̀kán náà ni wá pàápàá wàtá tó wá jọ mọ àfáà límì ṣe wọ́láhù yá sí mọ́ká mìíràn náà sí láti àáfù dára ká wọ́lá tanza wọ́lá haúlá wọ́lá kú wáta ilẹ̀ ilẹ̀ àti ká tó lọ́mẹ̀ọ́ akíwàbá ọba lọ́rin a fi ọlọ́run tó tún ṣàpọ́nlé wọn sí níbi wíwé láàrin bàbá wa ìmọ̀ọ́mù tuntun tọ́lọ́run wa ní gbogbo ẹ̀ tún wá yẹ bàbá sí àsìkò bàbá nǹkan ọ̀tún nǹkan ọ̀tún eléyìí tó tún délẹ̀ tán ní 2027 bàbá. Ọlọ́run ó sì yín pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọlọ́run tún bá yín tò àwọn ọmọ ìdùnnú ọlọ́run tún jẹ́ kan tún rí tíkẹ́ẹ̀tì gbà tí wọ́n mọ̀ àpọ́nlé àfáàlì mìíràn so bí yẹn ṣe jẹ́nu láàrin ibi tẹ́ẹ̀wá sọ̀rọ̀ torí àsìkò kò láàrin ibi tẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ sẹ́yìnmọ́ yìí pé ẹ̀yin àgbàlagbà lẹ́mọ̀ ń pòwe báwọn ó ti jẹ́ bẹ́yìn ó ti tó kò ní jẹ́ bínú báwọn ó ti mọ kò ní jẹ́ mọ̀ wá wù tẹ bá wò ní bẹ́yìn ó ti jẹ́ kò ní jẹ́yìn bínú báwọn ó ti mọ kò ní jẹ́ kán mọ̀ wá wù ẹ àgbàlagbà ọdún yín láti kọ́ òwe
0: wọn
1: so tẹ bá wo àwọn ọ̀rọ̀ yìí ní òṣèlú tó ń tá ń lò lọ láti ẹja rí fast back díẹ̀ ká mọ̀ jò pọ̀ jù ẹja gbé pé ní 2019 n tó wàá mú wa gbé kúrò ní 2019 tá a gbé wálẹ̀ kò sí tá a gbé sí ni pé àwọn táwọn pè ní tí wọ́n ń ṣàkóso ètò ìṣòlú nípínlẹ̀ Kwara yìí àdàkọ former senate president dr Abubakar Bukola Saraki àgbẹ̀ ní Ọlọ́láwá Sadáún Nangeri Alhaji Abdulrahman Abdul Rasaq àbí àwọn méjèèjì ni wọ́n jẹ́ nǹkan tí wọ́n tóbi níjó lẹ rí tí dr Abubakar Bukola Saraki jáde tọ́ wá fẹnu tàbùkù ẹnì kejì rẹ̀
0: mi ò fẹ́ gbọ́
1: nínú ìlera rí tí gọ́fúnà àbúrò àwọn jáde tọ́wọ́ fẹnu tàbùkù ẹnì kejì rẹ̀ ẹ rí i pé àwọn wọn sọ pé báwọn ó ti tónu kò ní jẹ́ káwọn bínú àwa míì tá a fẹ́ kún wọn ẹni bóun ó ti jẹ́ ọmọ lẹ́nu rẹ̀ ọ́ gbọ́rọ̀ níjọ́ tí a bá pè ní tán ẹ rí i pé òun ò ní rí nǹkan gidi bùn bí ẹyin láwọn ẹni pé kí ló wá rí mú bọ̀ ń bẹ́ ṣé gọ́bà bàbá ọ̀sán kìí wàá pẹ́ni tí ń gbèrú kí pé kwabo ń ṣètòjọba.
0: ọ̀ tọ́ sí ni o. ó dájú pé ká yára wa ní brain
1: nínú. ó ń kálukú náà ni wọ́n mọ̀ sọ bóun ṣe fẹ́ rí nítorí pé ọ̀rọ̀ ọlọ́run náà sì ni tánàbí sì kọ́ alẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ ìpè tá a bá ṣe rí sọ́ lọ́run lọ́rọ́ náà ó ṣe rí sí wa. ní sókè ọ̀rọ̀ wọn.
0: alukurani ń sọ̀rọ̀ olólùlàkà
1: ìnáwó ẹ̀yìn lẹ́sọ pé àfàlà táàkì ìlú náà.
0: ilẹ̀ lè fa bẹ́ẹ̀ alhaji suraju mọ́gàjí àwọn náà dakọ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ra sheu karim e sheu honorable
1: na
0: oru selu ipinle kwara erile erode erit eri gbogbe e de ngbe bayi nbo lo de duo ge bayi eyin le le salaye fawo lulufe wa tan gbo wa le tori tan fe mo na ni pe bolo to selu ipinle kwara ni bo le faade mo lo de duo gan bayi
1: o ke se ti kwara ni ka so
0: o
1: wa je pe ti kwara ni ko si nkan to ku nbe na ju ko nkaru ku gboro mo mura fun eto dibo ni participate.
0: Okay.
1: The role of primary to what? The last time. I'm not my attention. I'm sorry, power to primary.
0: Ben.
1: You know, I'm a very test. Be many pay, say to Tony pay. Are we eating like pay? President, President, if I am Kakale. Moje Koye, you pay, you roll me back, boony.
0: Ben,
1: Shugan be along to one bed, along while I came was up by. Or John Abai. All of them let me see. Every pay, so long, what Jeff Rubab, I feel Jeff Rubab.
0: Oh, dear,
1: any all I want all on Kadara, all on Fellow, no baby, all on Tiniki, Oko, my daddy.
0: Okay,
1: at Amway, Bemin, eh? Oga Lugua, Lemura,
0: okay,
1: Bulu, Mosi, Marketi, or Jown. Then kissing me at incident tea, anything will be wa.
0: Okay.
1: Then, platform, you don't have a bad law. Kin ni won so pe ah se won ti se ri daada
0: okay
1: to on ka lu ku ni ko wa mo
0: ah ni on
1: so ama won ti won digbo fun wa se pe gbogbo aya won egbe ta so yi na ni se gbogbo wa ta ati gbo ati pati gbogbo pati to de ni kwara yi o gbogbo wa a ko 40% tan so over 60% jo wa digbo se wa ro ninu 50% yi awon si ejoba se na ko to poju me sa won to won wa di mo ti o gerigedi ti promotion lo dede
0: okay
1: se e wa ro pe e mo seju sero iro mo bi tin lo
0: okay oda honorable bin ba ri yin gbo dada bi ti ejo yi wa ni pe ni gbogbo egbe oselu ati pc o ati awon egbe to ku o nka luku ti yan omo oye won bayi
1: omo oye re
0: kon ti o si ni won pe bayi ni se gege bi bi ti oro oselu to de duro bayi ka mo gbaradi lati se to dibu fa won ti omo oye ti awon egbe
1: awon tolorun to lo kan
0: tolorun tun lo kan ah olorun ni si yan yan si olorun to e ku re ton re yo kan wi mo underline
1: allah malikul mulki ni tutul malik man tasha
0: ah dalla dalla ilo to alhamdulillah en olorun ba pe na ni o mu iyan wa le so pe ah o ku si wa jo ko le nkan so mi jo kan ni o ni alaju lojo mo ni na o se mo polo na mo so ju sa ah tan so ba o da created joba lo ni mi ah honorable any gbogbo awon moye ka lo mo gbaradi e ti wa menu bank kan sin be mo fe lo any kon ka lu ko wa wa bi o se ta oja awon eyan ti e la be gbe o se lo e eni e so la kai kan sin mo di oro yin mu pupo
1: astaghfirullah
0: ti en fara en to ba ni oye o mo gbo e wa ni eni ti o mo oye ta fa kale ata igbe ti yo dije la be re wi pe amu ona meje ju na awon eyan gba ta oja oja pe lo mi ni ah se ba loju kun wa fa kale legbe lagbaja ah ayi wa ni ki ti ese ti e baba wo ti e e jawo egbe ti to fa kale oja se pe labe egbe un o ni ori ofe
1: mejeji un ni o lasepo
0: o lasepo
1: o ni to da ti o se
0: yo da fun mo fe ke ba mi rin
1: lo bi kan ba ti ku fun kan
0: eh
1: are tin se keji
0: eh oye ba nla da bi
1: oda te ba ri yan to da ti pasi re si ti bale je
0: Eh.
1: Won ni to wa da. Se party won fun laya ti se to da.
0: Okay.
1: Se ora party kan ti wa ri npin le Kwara yi.
0: Okay.
1: Tan ja yan lo su lo gba.
0: Okay.
1: Gerigeri ni lo gba. Gbogbo gerigeri won ti supapo ti gbogbo e ti rodidi ni se ti gankan o si mo. Ati enikan wa de be gbogbo tan jijele lajele. Ati le ton geleri, ati le ton gendi. Won ba won le gbogbo papo.
0: Okay.
1: Nkan mi ton wa gun.
0: Okay.
1: Eh ni won na ni ton so ni ton ba ijobo oke toro pe alowo yi tun kere se e tun ja so di la lasi
0: okay
1: abi abi eyan ori ngba odun toro le ki fonu
0: be ni a gbo be ni na le so
1: so te ba wa nkan yi se wa ru pe awon awon ti o si duwe gbogbo on ta njo lo selu se gbogbo party to ba ku ko je ni pinle Kwara yi lo le wu daada lo le wu sumai neck daada makatin lo daada gbogbo wa ta wa pe gbogbo agan a te wa se a segbe kankan mo a ve di gbogbo awon lo selu ve di gbogbo sibi kana ti o possible
0: okay
1: gbogbo wa se ke ti wo 40%
0: se pe awon to je oloselu
1: gbogbo party to wa ni Kwara yi
0: gbogbo egbe oloselu te yo Kwara yi
1: yes a ti wo 40% voters
0: okay
1: so ara ilu je wa digbo awon over 60% e wa so fun mi nu over 60% awon to wa ko n to poju ina ni awon osise ijoba atawon atisha pe lawon ya loja
0: awon gan ni won ko 60%
1: awon to wa ni to po yi won da na mo yato so ni olodun ni won ra na won to wa nbe nu ni se won wa ni mura ti pipe ola won
0: agbowo mo gbadun yin popo mo gbadun yin
1: bo se ri nu ke kan se pe ka kan lo so ri radio ka venu tabugo yen kan ka se gba ka sawo ke se pe leyun te ba lo yi nu awon tin bu yen yi Any top of any lonely, any ye to have been can go record with the bony, ni 2011. Tim Buen to uncle leader, and see, tough as my yam alone.
0: So,
1: if I get any go to Dalem, only leave a booty around Tina, Kitty, T. Tambell.
0: Or does it be all the cutting, Lissy Matisaka, be my moro in our Nebumina Tabagbali doa. I like a blast, you get out of a lack of our own. In be me, they don't funk. Abajo wa mi kan ta n wa nkan o ti fe nu tabuku mi njo Olorun ba lo jas mi not mo tun wa fe lu o fa won abomi bo ni se ta o fa won ti mo ti fe nu tabuku re eni oko ni to bu yan gba kan to pada wa de tin yin o nton a pada play record to fi bu na pe
1: awon hotel wa mo ni aye tin play re fun won nisin yi o si wa ya won yen pe ora bi pe le ton se lowo yi won ti gbowo se
0: Okay,
1: and you let me to I want to one player and then you know, I want to play. I'm playing. I want to one player. The Roger and I think to turn his way back and I told all the Labada by Tori. No, let me see what if I get back in Tabu Kenya. At I want to be me to write Saudi music. I want to be Bawi.
0: Okay,
1: but I'm don't look. He said, without calling you.
0: Okay,
1: so I got a booyah cacan. I'm a good boom. Kelly is a player or Kurani and a quick after Lataki Luna. I think I said, I can't put four. Toros is low one.
0: Yo
1: ton lo eyan kan o si le laye igba niyan mo ni
0: tori paye ni igba
1: ki yan duro dasiko yan
0: olo baba ka tori pe ojogbon ni
1: astaghfirullah
0: mo si ni gbagbo pe awon tin gbo wa nle na won fi oye ba oro lo itu selu be ti so eleto di mo nbo kon kaluko o wa bi o se taja re era gari o gari da oko lokuta eni won senu ti orokuta nbe se mo pe o ti mo pe gari Ameloni gari ko ni di ko e wa sugar ko la ke le mo fo mi si eni ti oraja no ti mo se le yin omo tan wa bayi oro selu so di ojenta gbodo mu fanfa abi be ti menu ba ka tabuku enikan abi odugba ta ba wa wise aise dede enikan abi ka wa lo wa tan ti o se ka lo mo yan lorun ka wa ni tori e se awon agbe kale torin ta lalu fe e pa e soro kan sin eni ta ba wo gbegbe oselu tin me n ko ara awon oju 40% lo
1: ta to be
0: ko le ala to be ele e to be ke n fara mi we awa 60 to ku e wa ninu awon 60 igan awon gan ni won ni ibo lowo awon lo ye ki awon eyin oloselu omo ba soro wi pe nkan bayi legbe ti wa fe se o labaja ta fe gbe kale omo ye yi o re eyan bayi lo je o bayi ka sa bayi ka wodi temi ro pe ohun lo ye tori pe n ta lalu fe gbo ṣugbọn ni won gba ta ba tin ba oro de bi pe lamoyin oda ta mo dori re wo se iru eleun iru ojo waju o la n gbero fun awon eyan tin bo
1: seri alaji
0: na
1: mo kiyin ama mo ki ilu tolorun ni keyin saaju wa daye ke pa wa ta wa leyin yi ta tele yin mo dupe ko olorun se mi lo mo lorin
0: alhamdulillah
1: mo wa ba won tolorun ni agbagbagba tan seyin kale mo ba won dupe se mo yi pe awon kan na ti wa nu awon ti awon na je ni bo caster ni sin e ri pe ogbon ati wa nkan je mo bu yan lana o ton de lo ni pe nta ni tori daje la fi se e tun wa wo tolorun tun wa da danwo social media tolorun da saye ni sin mi en ba ti ta cotton onidun bi asa omo yin ni mo so kini so la siriki yo ni mi ba ti ta cotton onidun ni bayi to si ro ra data o ya je pe awon mi na ti wa sa fun data ni sin se mo all this thing ai ni rori to kunna ni ṣugbọn kan ti o ye mi nbe ni pe eni ti o nikan se at eni ti o nikan se ya to wa laarin won o eni o nikan se o ni do the distraction eyan ti o nikan se yan mo a do da ariwo ja eni si lo li ariwo ja gba o di gba to ja ba tu tan ti po won ran ti mu nkan to e ko won te ba wo mo la ba ma fa saki mo so fa yin yan ta mo ba mo pe to ba le mo la ba ma a fa saki soro tori pe wa ti won e ja lajo se po de be ni ninu eni to mo pe in ma soro daada ton le rojo daada alaja ba ma fa saki wa me sa down ngeri amọ mo mo wo yan ti won ba so
0: mo gbadun
1: so e wa o alaja ba ma fa saki n bo mo kwara soro eh ke se pomo lo ni lasan omo Kwara to ri pe ogun baba wa ni gbogbo Kwara yi ke so gbe yan kan
0: okay
1: in to si gbe lowo ni pe equity fairness and justice
0: okay
1: abi
0: mo ben
1: in to si pe won wa se pe e won lo mi yo soro iwi re o ni jo se
0: iwi re
1: ko ni jo se eh pe ina la won satani ton pe ra won ni nkan mi na sort of esin to ba wu ko wa eh
0: okay
1: yo mo lohun preach amoro e ni hun ni ewu e mo wu wa
0: ah okay o ah
1: se mo iwi titi won injo se n gbogbo igbese yin na fi n lo won wa ri pe ke se pe lo ni nikan la won ba soro gbogbo Kwara la won ba sise papo la won si gbade hun
0: okay
1: olorun o si bi wa ni pe nti o wi se wi re jo se so lo ni so pe accident abe bi te ti fe wa ki le se te tele gbogbo nkan yi le sajo awon ta si n ba soro yi ni la kai won gbo waye ju wa lo ki se pe mo kan lo opportunity pe mi na wa loni
0: o ti ye
1: ke n wa mo wa fa efe nu fa so enikan ya amaka ro yi pe laarin seju kan si meji table yi le tun turn around
0: be ni lo dodo oro
1: sugbon I to je koko nbe ni pe ani ti alaya mama mi ri pe won ti soro e ba yen ni won wo lu ni pe ah se pe lu yi na le ri bayi se lu lo mi ile wa le ri bayi so nu awon ta wa soro yi ta le ni won to lo si finance ti won o fun ni pe nkan wa lo fe to ba si ni nkan to e ko gba lati bi to e ko ti gba won yo jade fun bayi ni ngba ti finance ko ni contractor ti ngba se
0: abi
1: ko si se ton wa se ton wa da nkan bu ati ri bi ton ti ko le le yi ri ton data polibo lenu bi ta kere de yi
0: okay okay
1: e so project ti nlo lowo yi ton wa ton wa ton wa da nkan bu lo be lo wo wo lo just fine
0: okay
1: lo wo ko eric inu ijoba yi mo ti ri pe ton ba sisem bi kan governor ma wa ba pe is that same in community yin o te ba ti wo ran te ki gbaja ba ti ri nkan ti won se mejo da te ki gbaja re iwa oyo hun
0: tori pe ohun gbogbo e kan la le moju to
1: won mo pe taun ba fi yan e taun fi sibe taun ni mo so won le tun re gba be tele sugbe ya ladugo ah fe nkan yi o se le lawon menu place
0: okay
1: ti won complain ti complain yan won si sise tinu won dun mo lo do fe ati wa nbi kan ninu oja tawon yan ma wa nlo kini won lori radio yi le awon radio station ka kiri pe won tu oja se won so won tu oja ni awon iya tan je iya tan de pe mo ti ma won iya hun as back as far back as temi nwa te pe en lo ilorin damascus eh ni 90 won ni mo ti ma won iya hun no oja
0: okay
1: alaja oda yan alaja ni ah e da kun toro olohun e da ni wa be se se awon oja wa ba so oja yi ninu oja wo ba won na ni o ninu odo ba kan yi ninu odo ba kan yi mi an ba nweri hun alaja wa won si tun wa meri seyin mu olobe
0: e wa tun ba
1: alaja on si ah ibi tin so ya alaja on fe ti da ko alaja on le ni ti majority yen gba fun gbo ta ara bi gbo pe won pe mi mo lo ara alaja won ba won se mi tin be won tun se di question awon na so sare lobe ko si o vero tin ko nidi
0: nidi an
1: eh radio sa pon le
0: ben
1: ki lo ta ko yin choose diamond
0: madam
1: ah diamond o sa lo le he lo yin kan la so mun tu lasi
2: ben
1: be ehin sugbon ka dugure wo the best station e wo the best call e wo quality in ten fe
0: okay
1: so ti yan to ba n so yi pe so pe okay ati sabururi ah ni saburu mo
0: okay
1: o wa ku ba n ti odugbo fun wa pe ah se se pe tan ni
0: okay okay
1: e lo ni da la so pe in tun se da da si se e ri pe iwi mi jo se
0: be ni iwi jo se
1: ke se yi pe boya in gbegbe si aye pe tun ba ti wa n jade lo convoy kan ko convoy te le mi tun ba ku governor ke se ko tan I am yin yan lo ke won ni governor ramon ko ja bi bayi ah iro ni o ko ko ja e mo lo ko ja le kan to ko mi ji te le hun ah
0: governor
1: governor tin lu pon pon eh
0: ah won kan le tan lo bade ni
1: eh ah e pe eni ti n ba n kuro fun yin gbogbo oro teyin na ba so fun iro na ni o pe
0: alolo yin ma I ma fun mi ni ma niki mi da
1: le astaghfirullah
0: ona ri wa baka
1: na
0: eni kan se message kan se won ni opo won tan dibo n gba mi pe won I saba dibo fun achievement a en ti joba ba se pe propaganda ti awon oloselu ba n gbe wa lawon eyan ma saba tele pe ta ba wo achievement do governor abdulrahman abdulrasaki o lo koja keyan campaign gan pe is enough oni sugba kilo de to e pe awon ara ilu isaba wo achievement kan fi dibu fun yan
1: oro ta won so mo ori won gbo yi sugbon ise won wa lowo ibe ati won
0: okay
1: to wa ye ki be lori awon na won gboro won gboro try ati mo orientate awon yan si
0: okay
1: in temi ba ta ba lori yan laji in ta ba lo ta di ba lori yin ni kwara yi in ta ba lana ya so ni lana in ta ba ya so ni in ta mo footin in kasi manda gba soki na ni
0: okay
1: da ba ti nle yan ka tun wa fi yan na kan pe ah e ma wo e ma je kan fe nsu da muso yan na fun yo tori a wounded lion to ti wa wounded tebi ti pa te wa so ko da ko tu mi re te ba tu le gbogbo yan ni ora su won pa le mo gbogbo to da ti ton ba ni
0: okay
1: a fi ki a tete ya fura
0: okay
1: Kafura pe sa fe para seyin mo. Ni bi toro wa kanu.
0: O just pe eyin na o ni dake. Tori ti awon kan ba n
1: latara ni dake bi to fe mi si tori ba so mo gbo ikan ninu awon position wa to je organizing secretary. Laaro yi ni station radio. In soro pe o wa nu egbe kan jo loye nbe. O wa ni won na ti di aro me egbe wa. Definitely ni bi to wa n kosan in reti eni ti o fun ni o fa lodo wa ni. O lohun ti join G15. Meanwhile, one of them is the so called G15.
0: Yeah.
1: One of them is going to be party learning. A mere was a life in a large loanish. G15, now one tastes a mold, you know, they are going nowhere.
0: I want to tell you, can't tell. I want to say, APC.
1: A large egg was said, they are going nowhere. To repay later at your
0: corner.
1: Majority one, but when you told egbe ni pull a quarry, I like your mother, Sadown and Giddy. Wọn ni bi ti won jo di si o ma ti baba si ni won
0: okay
1: iyen si ri nkan ti o dun mo yan ki yan mo so system in kan to si freedom to wa nu egbe wa ko si nu egbe mi in ma pe juwe wa
0: sawo
1: freedom to wa nu egbe wa ni pe ko enikan kan to wa ye kun olofo tun ni sa ti je governor o wa je olori egbe
0: okay
1: ko ti di ga ko ti di apase wa igbe alaye olojoku enbe laarin wa e wa le fe content fun cha mo fi ba e withdraw iya yi won fe fun e gbodo se pa won kan be na egbe kan ti won compel
0: okay
1: awon egbe ti won ta won mo se lo tan yanu yi gbogbo ni le lodo won la mo awon ti won force tan kan lo ke ya lo le se press release pe a force e gbogbo e la ri ti e ba se be eni to sumo awon tan se press release se n soro to go wa on facebook ka ki
0: pe
1: asene se awon fara mo awon yo gba se ba wa se so pe e ja lo primary
0: okay
1: a lo primary ko si tan tin lo primary pe a lo primary won na tiyan tin de tiyan mo saba gba
0: ko so gbe
1: amo wa nu ko ba ri pe ti ma da ke ba won na oni pada fun mi kankan mo
0: okay
1: in tan se nu egbe wa pe to awon ile ita se yu ti wa lo abi kini ro je pin ti wa na
0: ki temi o mo gbe
1: atawon tan tele mi na
0: be ni de a je pe ki se
1: ti won ja fun eni olorun si yan ti o loye eri pon ti gbe igbimo reconciliation committee kale
0: beni
1: awon pe tu sawo
0: okay
1: awon ni yin si se te ba wo lenu gba tan bere se eri pe e ba wo awon statement kokan tin jade lati camp kokan that e wo wale su le mo eri ko ti give statement pe APC yo ni baje yo si woni kwara yi
0: beni
1: eh oso be ewa lawa na atawon kokan be se lawon to gbora ti de brother mi amasa rafa ya siriki
0: okay
1: o nga gan la ba mo pe ni akobi governor abraham abrasaki
0: awon gan so be fun ra won won niko
1: se mo
0: so be n ba pelu
1: ni mi awon ti won soro jade loko alaja abrasa ya siriki won o le dasa ni governor ati abaso ya siriki
0: mo ti e fi gba kan so pe governor ko ni leader egbe mo n gbo
1: se mo in to si wa laarin governor abraham abrasaki ati brother mi ya siriki ko se ni kankan to le dasi
0: okay emi gan wo be
1: so oro selu interest ni emi si mo pe nti emi n ro brother mi fata ya siriki pelu go olohun nti won se ni kan continue kan ma se kegbe won baje won wa nu enu to ni fujo pe yo je governor Kwara yi
0: mashallah
1: tori nkan eto tin lo yi bolohun se n to lo n ta continue da down kini yi mo ti fe mi si o si wu mi mo ti fe se dada to lo wa lasiko ti to olohun ni kanju me mi
0: amen
1: atawon kokan tala niyan dada be na
0: amen
1: a megbe yi a jo se ni won ri pe won ni jade ko nu egbe won ba se mo wan defeat ta won feyin awon alatako kan le won lajo tun feyin won kan le won wa tun wo pe ah awon ro pe awon ton wa je pe won so pe awon ti wa nu G15 awon gan igbo won ka won egbe won pura si won awon na won pada digbo fun to re ni ti won bu won won pada tun go le lale igbe ra pe dari je wa
0: nta so eni kan ni nto down loju ni bi pe nu won gbogbo awon ti won da ko yi ambassador fatai aseriki won ni komo jo awon loju ti won ba ri pe awon gan ni won wa je DG campaign fun right honorable Yakubu Danladi to ba di lola yen gba ma announce won pe awon ni DG campaign ko tan nti marun ba tan le
1: eh le veni hun jiyan tori pe omo lo abi e ba gbogbo awa ti ajade ni ile kan na gambari wa won
0: eh
1: omo lo abi ni wa
0: okay
1: ama brother mi ti koja won se diji to won lawa buro tan le ti be
0: pe o
1: ye se ama ko si nta si te ni ri won be
0: emi
1: so boy fun to pe awon gan ni akobi gomina abrahman abrasa
0: honorable abakar e je se bayi papapa governor abrahman abrasa kete ti won di gomina tan njo kini anu won ni labi agbe osilu apc la won ti di governor ama lowo yi governor kwara state la won mo poloye ni
1: ojogbo si astagfirullah mo n gbo yin mo n be won si se be
0: mo be eh awon eyan kariwo kan tawon kan gbe ki enikan ni won fe da wa pada seyin nigba ti won da wa laale o nigba ti olorun foju governor la wa lo pe se ki se pe nigba gomina wa wo ye pe ah eni bi won gbe omo oye lo yi se ki se pe won wo pe ilorin pe ah oro lorin ni ni abi oro Kwara state pe right honorable Yakubu Danladi gomina Kwara ni e ngba lero pe kolo jo ori be ti won o je ke se governor olorin sumo ngba te ni ko wi pe ah awa mo olorin ala ni se number 2 se awa egbo se yin won be fun deputy governor you don't know deputy governor
1: deputy se number 2 egbo mo ti package si kan le kan laji awa si ba yin laye ni olorun ton wa se emi o moro so eyin ni soro soro
0: e la me la
1: bi amo serin ti nkan meji ni o jora won mo fe ka ka yoro to governor sadeun ipe ijoba apc ko la n bo wa se ijoba pinle Kwara won si se be project wo ni won se ti won yo enu ona le ba n se won si jo si ipe le yin se pdp n se saraki dynasty ti won yo won ku
0: be be ni de
1: awa le ka won ti won se pe won tin dona bo e ma da be won stop e me un ko lo de la baja iwo lo se le nu ijoba yi
0: be
1: ni labe kan ti ijoba apc ijoba mala mala mala sa gbe wa ohun ni social investment program ni station ta wa yi won han ko program kan be TPR PDP e ri pe oro to lele ri ni to wa lu si jamida ti mo le hu jade
0: okay
1: PR PDP joko eni to je GM Kwasi bu joko won si improve awon megbe PDP ta won na benefit nbe
0: ntan
1: pe ni inclusive government no atan to je atisha atan to je different union won benefit nu kan to je pe eto ilu ni because oni be pe ta lo ndigbo fun egbe wo lo nsin
0: eh ko si discrimination
1: se wari issue pe won wa yan mu oye equity justice and fairness
0: okay
1: e ma ja tan ra wa ogun Kwara ogun baba kan to wa bi mo meta ni omo meta yi wa ni e ja so ta ni oye okunrin na ni won to je pe seria islam tan bi mi si ni ke mo se ja buru yin leyin leyin leyin ti baba kan bi wa they didn't ever jogun na le mi na jogun
0: gbe bi eto
1: ah ah awon kini yi se suru to se ra gugu awon brother mi tan ta yo lati Kwara Central emi ton lo mo ton ni se pe ton be ran pe ko se nikan ti o ni dada ko se ni to ni future ni e je kini yi awon je kan ri pe gbo na ba mo iwi re jo se
0: ki se pe boya enikan fi enikan tabuku
1: aye pa ke jam se awon so ba ya si si lagba ta ti bere isi ni o se wa lati o ye ko jere
0: bẹ́ẹ̀ni
1: dé ẹnu rẹ sọ ni tẹnu rẹ bá tún rìn lẹ́jú gọ́mìnà àbámọ́ ẹnu ju afasara bàbá yàyà ẹsẹ̀ mfa nínú ìjọba pínlẹ̀ Kwara yìí ẹ sọ ta lẹ́nu.
0: bẹ́ẹ̀ni dé òdodo ọ̀rọ̀.
1: gbogbo àwọn táwọn afẹ́mọ sáfẹ́ kí ni wọ́n mọ irú nǹkan yìí afasara ẹ̀yà ṣe kí gbájú wọn lọ. omo logbon lo mo gambari so o ga abi usa leso
0: beni
1: delewe gore
0: beni de
1: odidi san won seri awon mo ta won bere awon ta sin so language fojo ojo jira won te ba pada rira won te ba ri pe won jo ya foto won rani jade eyin te nda wahala yi le e ri pe ituju le paragba kan ebe wa ndo wa to ro olohun gba ta ni lu mi ta se fe ti kini ida eja eja mo da wahala ile koja ipe ton ma n gbe jade lola ipe n to so ni iwo to pe yan lole iwo to pe yan po nda wahala ile ebi njo nkan oda ni baba election 2022 ta fi se election 2023 se bi ko fifa awon kan
0: ben
1: I know I want to be for at I want to be for go or to so kwa jwa lo kan won o ton ba eja gbe kale koda kan na mo moye kan won o le ri mu eja ya won ta won na si wahala yi at won ta yan lata buja at won ta jo kondo te kwa rai kan si wahala kan fi kwa la ri yen yi e wa ja sadu tori eja sadu awon tori pe oro ta na bi fi kwa ni pe a gboro mo sadu dandan ni ka mo sadu fun luwa at won lori wa kan sa se yori tori pa na ni won gova
0: mashallah to gbogbo eyin eyan ati e ba n bo wa lori eto eyire ewo na le wa ni Diamond FM Ono baba kan na ni alejo wa lori eto ilesiri ti a tin yanana okoko abi keji lori oro oselu ipinle kwara ko to di pe a se oju opole ono baba kan enikan send message pe awon dupe lo governor Abraham Abdulrazak pe hi ha ho awon mo bu osi ni asiko ijoba won e won la wa fe ro won pe papo e ba so fa le do yin pe awon eto jubo tin bo yi ogbon le ba da si to la egbe keji ti won papa janu se keje pe won wa tun te won mo se nti o bi awon boys inu ti won wa bo jande yo ti ye imbi tan so ti o fi wa di pa un le oni le sun le ani le amo ti le kun mo ri pe tori eto dibo tin boy ko lo je o se ni lo wo ro se
1: kin to dahun bere o a ko jo so pe gege bi alada wa ni emirate e ka so pe
0: sheu
1: wallahu yasimuka minan nas la tahafu daraka wala tanza wala hawla wala quwwata illa billahi alazim olohun ko ma so abaji olohun ma so ro babu mi
0: amen
1: olohun ko ba lo re mi won ju bayi lo ko ma si mo bi to mo lowo
0: amen
1: e ri pe te ba wo nkan ja ba mo fi qualify governor yi o wa nu nkan te so
0: okay
1: te ba wo ro ti baba so ni o di jejo lo ni
0: okay
1: abani eyan omo yi tan ko wa yi e lo le ko si oga yin ni wa si waju egbe yin
0: yun ni
1: tori akonle wa fun on kaluku laye won lawon ta won je traditional ruler
0: okay
1: oro he awan won fi adale ra won ki ko se le nlumo
0: to be ni
1: a ri pe na won tun wa bere yi se alaja ba mo basa won si se topo leri re mo so ro kan bi bayi njo ni mo ni oro pe won soro security awon soro gba ta yan ma so lori radio ki soro lori radio
0: ah
1: e wojo ti won soro npa awon omo ti won ko ni oyo yin e ri kojo ti won ti government of down ti won soro ma e ri pe aseyori wa
0: be ni I center fi sa
1: wa alayi wala te ba ri nti government fo rila kan fi se kini e awon to en to ba joko sunu seri mo je news analysis news brokers ta ma fe nu yama buron ta ba fun ni seju marun kokan ora govan
0: legbe
1: para satakan
0: to last
1: eri pe kan no si veli gbogbo ko veli bo ba segun wa tun da
0: beni
1: kini yo easy
0: pene pene
1: amo pelu be se so yi a tun mo mo pe governor ko si kan kan tan fi gbagbe
0: to
1: igbe igbe rorun ni kwara yi o si je won logun mo mo pe ise n lo leri re daada
0: okay
1: ta si to pe gbogbo wa olohun fi alokan bale mo pe le kwara yi
0: e se mo dupe ah akia la garba la dan ben and sagacity when na balaji ara won alejo wa lori eto yi dan dan balaji belu awon na darapo mo wa lori eto fun toni ah honorable abakan ojo wa ti lo asi fe gba ipe oya number ta won yo fi ba wa dasi ipe laaro e
2: olo number ta fi ma ba wa
0: spoiler alabere awon na darapo mo oya
2: 0913655692 le kan si 08091356952
0: Hello, talo so lati bo.
3: Yale
0: sawo. Ese o an bo yin.
3: Oruko mi ni atatado, Zakari ya lati lo gondoroko ni joba bile atalo ka komi.
0: Na.
3: Ye, ite jare ti Olorun ni je to baje mo yin lowo.
0: Okay mi. Number ti won ba wa fi da si
2: 0913655952 number te fi mo ba wa da si na ni
0: hello to
2: hello
0: hello se ko se ta lo wa nbe
2: e ti wole
4: hello ka o
0: e ka o ki lo ko nbe
4: ti e je ra gba olohun
2: amen o ko ya ti bi te ti pesa
4: omo ba si won me le ke la ti ka ka ki
2: okay
4: sir seyin mo ki alejo wa pupo olohun ni da la ka yin wi la gba olohun ẹgbẹ́ ìṣèlú apc nípínlẹ̀ kwara ọlọ́run níjọ́ bàjọ́ kí tọ́mọ̀ ní ọlágbà ọlọ́run ṣe rí àkọ́kọ́ náà dáhùn tó ìtọ́nà àlejò wa tó bí àwọn ẹni táwọn ń gbọ́ ní dáhùn rẹ̀ wá gbọ́ mọ́ ẹ ṣe ń bọ̀ wá ẹdáhùn tó lọ́jọ́ kan padà ẹdáhùn tó tó o wa ti mi ti ko gbo gbe ko lu mi be lo pe iwo ni ijoba no ti kankan be ijoba yi lo de to bere se le ri re to era to ya ba yen no ju mo wo itori na so fe n ta ko ijoba ta no ijoba ta no ipele kwa ijoba da da ni we lai so mo du lo na gba olohun e kudu
0: e seun adupe fun yin honorable abaka e je n sare yan kankan
1: na
0: alaja abdulatif gidadu alakawa eni kan soro kan jo ko ni e won wa n soro leader o wa ni seru alakawa ni oye kan pe leader mria boya ko yi Alaja Abdulatif Alakawa won ti gba kon je party secretary ni asa local government awon ni won je state secretary e ma wo awon ko ton di mu no won ti gba gan je APC vice chairman ni Kwara state senatorial district ni Alaja Abdulatif Alakawa SA strategy ni leyin won ko ni SA strategy won di SA political matter ngba won ko ni SA political matter won ko commissioner for agric and rural development ngba won ko nbe won tun wa yan won ni chairman nu Niger River Lower Basin authority koda ninu ngba won so bafino nile oba ohun na se chairman awon bafino awon ti moju to committee awon to ni Kwara Central Renew Hope fun itojoba ti bola me ti waju si waju bo ne yan to se leader ti Alaja Abdulatif Alakawa gidado ti ogbe leader laani
1: eh seri eh ri ko ya so pe bawo o ti to ko ni ja binu bawon ti mo je ki won ko ni je ki won si wa o ogra nigba ti a so pe Alaja Abdulatif Alakawa awon lo lori awon leader egbe wa ni APC Kwara se Alaja Abdulatif Alakawa wa dun waju baba wa ba lorin se se won agba baba ni leader so ori vi tolorun ba ti pin o si o lo ri se saje nkan won no je leader nbe se Alaja Abdulatif Alakawa yo wa dun waju governor Abraham ni se pe ohun ni leader koda ki governor baba mo o tojina won ni doaju alaji folon sa yin la kolon ba lo re mi baba ipa won leader won
0: ko won ni so lo baba youth asa ko ni leader olo ni pe yan
1: si se mo amọ lawon lawon irigun kan alaji Abdulatif Alakawa leader ni eni ti o gba ohun na kun na fe di leader ni
0: ta lo wa lojo opo nbe sari alejo yo kan ko to di pa mo lo hello
3: hello
0: e ka ro ti lo ko nbe tin pe
3: Alakalori mo tin pe Alaja Ahmed Adebayo lo pe Alakalori.
0: A n bo yin.
3: E ri gbogbo to kan ten so ya gbadun e pupo. O si ye wa pupo. Amọ e ase ti ta fe pe. Iru e ten da program yi gangan e je e ten da program. APC APC to kan to kan ni na.
0: Eh wi.
5: APC toka toka ni ina onda ipologo ten pologo ten pologo lift ina eina le pologo mba APC ni so a ese kagmo katota toto mara lule lule no yin eyi ina ga ebe ebe ebe me kunu le njo si bole ebe me kunu para feri yo sa fasi ebe APC ro lo pombe ogbo kunda ten se lowo yi en to ye ba ye da ka lo jumo koni ro ni atenge pe wa atenge ga
0: hello hello eh je ki nkan ko se bawo jo ti lo ah e je nki omo ba lekan adewoye ah pelu asedun nkomi onugo omo ba lekan adewoye olodun beledima yo je ki o jabe dile aki onugo lekan adewoye omo ba nkomi sinito inshallah yo de ribe ah barakale ayo boni mun e ba nki onugo lekan ayo omo ba pe mu ki won daada
1: eh araji eyin mi fe ro
2: Tabo.

0: Etukule gbogbo omo Nigeria.
1: Awa na ka bo sori eto.
0: Dede asiko yi. Etuku ojo aje mi. Atuku ose tuntun.
1: Kan bi se lodo
0: wa. Ojo oni to tin se be o tin lo die die.
1: Wa ri ju be lo.
0: Awa ta ajo sun lana ta aji loni.
1: Eba.
0: Awa gangan lo lokan ope. Awa lo ye ka ma dupe fowo Olorun Oba Edumare.
1: Opo lajo sun lana ta won oji mo.
0: Won oji mo.
1: Ah,
0: afi
1: yo
0: mo. Afi yo mo. Afi dupe lowo Olorun ni. Sugbon won ti esun. O tun wa lanfa.
1: O tun wa ji.
0: O tun wa ji. O wa wo pe onje taro yi nisin ko ti yo.
1: Abi bo ni.
0: Osan na lo tun ti pin. Ko ti yo. Eh ope wo lo wa wo ro pe ope wo lo wa fe ma du fọlọ ba mi Edumare. Iwo ti gba pe temi ba wa. Ire ti nbe.
1: O ti e wa tun won kan ti mo dun mi lopo orupo awon eyan mi. Legbe elemi telomi ba so mo si ki epe male.
0: Be ah.
1: Ti won mo pe ore nla nla l'Olorun to se fun won. So mo bi pe won mo fi owo ra iso ni bomi.
0: Eh a mo pe mo fu owo ra nbe. Mo se wa mo pe ebo ti wo ri na eh eyin wa tun gbodo da fefe la mu fe lo mi na
1: ma je ntan ti so ba wa teyan ba gyan atura ni ani no ni te fun gan ban dun won lorin yen ni nko
0: nto ba mo ti je yan
1: o ti je yan e fun ti je yan ti mo je olodun ko rin yen ni e
0: de
1: ko ni bi ta wa e je ka wa na dupe ajadupe ka fo pe ati yin fo lohun oba
0: ninu gbogbo ipo kipo te da ba wa ani ka mo dupe lowo lo
1: ka bi ese lo
0: ba ti je pe mi re wa
1: e ba
0: o ti da mi loju pe ireti wa
1: ireti wa
0: ka wa mo dupe lowo olorun olorun ba o si lo je meji
1: afope
0: afope ina ni o si ni yo ba gan so pe eni to ba dupe ore
1: ti na o ti se tan ti o tun gba mi
0: o tun gba mi nu
1: be ni
0: lowo eyan nu an be le ta si
1: ka ma ti wa so pe tolorun oba
0: olorun fa di ope temi laaro e
1: pe
0: tolorun mo mo dupe o o di je ejo mo ku lori eto
1: e rolorun
0: emi na tun ni lojo to ni
1: o di je ejo temi na ku
0: apalagbe
1: emi na kan ni alabosi n dope da ajo n dupe ni alabosi alabo moru lati ano gan o so dupe o koko wenu re wi pe e wa gba mi ni
0: okunrin yo ma
1: o si wa n dope da pe jejo to n ku lori eto
0: o da o di jejo ta ku lori
1: eto you are not talking
0: awa na tun wa ni
1: awa lade yi o
0: agbapa o se gbe o
1: adupe
0: ala inu o se la
1: adupe
0: atun wa dupe pe eti awon ololufe wa olorun oba ojo
1: o tun jodi
0: adupe olorun
1: awon na ko eti gbo re gbogbo e na to n bo si dede adupe o
0: to e so baba abeji yin wa ni o iduwo mo ladejo
1: kabisi
0: lojo mo lo gbo mo so ajile temi abeji
1: awon re o
0: ka to mo ko yen gan
1: awon re o
0: sekere wa
1: omo ti owe ti nda
0: ti ba won rude ba nu
1: black and glitter
0: olorun lo sanu aye mi
1: black and shiny
0: o ti wo pe nigeria lo mo yi mo
1: di dan tan wi
0: o wa fun mi complexion nigeria
1: olorun
0: o ba igbo mo pupa ju ni isin ni o
1: se
0: ki bi jeun atun ma la fe ra
1: kiri o fi yan ojo mi
0: ba ba ti baba ba jori lo ba dede
1: emi ego
0: ba si para dede ijo mi e cream ta fi sori la fi ra gbogbo owo atese
1: to yan ti
0: ani ki gege ese wa ti ma dan
1: ko sa ti
0: ko wo na ti ma dan
1: ki gbogbo esun
0: gbogbo yoku
1: kenu apo re si ma dan ti
0: kenu apo ah oyan lo se pataki kenu apo ba ti
1: ndo ki garo wan dan ko ti ma dan kenu wan ki gbogbo apo ko si ma dan ti e ba
0: se recombination yi ni diamond fm pelu bola Olawi
1: oga
0: ati sekere ile ise kan na lo to be o
1: ile ise kan na ni
0: ile ise g technology
1: g technology atun ni g technology eh wo gbo awa ta tun bo patapata mo mo pe titi wa na o ni di awon gbogbo wa na o ni lo asi ni ba won ri ngbe sana bi o se bi omo bola Olawi na loruko mi e so ajile teni bi tan ti je kakan to mo ko yan gan e la omo re po tu yi ta ba ni pe iran baba ti wa ni fa pe wure jiyan awon na ni fi tagutan bọlọjọ jamala
0: otobank
1: gtech lo gbe wa wa sori eto ya si ti koja si gbogbo nu ilu ogbomoso olohun o so wa
0: a nso fa won to to lo wa na lo gbomoso
1: pe eyin ti anti ase ngbo
0: anfani lele yi
1: se ngbo
0: gbogbo adugbo to sokukun lo gbomoso
1: ah ah
0: olohun oba mi ti
1: e tari si e wa ko mo le si be
0: imole ti de bayi
1: ai
0: kokukun se kini
1: ko parada
0: ile se gtechnology lo ba mi
1: lo to se be
0: pe ko mo se kini ko ma se be
1: to gbangba sun lo ye
0: lati ano ti wa lori eto pelu wa e ja lo saba lati product ati services wa lati ano awon wo la to ko wole ninu osu osu keje yi ninu ose tuntun yi
1: ose tuntun ojo tuntun
0: awon ti la ko wole to tun ti wa nile ise wa ni gtech technology
2: e se gan ni atoko eto meku dede asiko ye yara le gege bi mi se ma so ni under product and services wa orisirisi awon nkan ni o wa ni ile ise wa fun anfani awon ti won sese n darapo mo wa ni ori eto ni ojo ti teni mo laye lati so fi pe se inverter freezer yen o wa lodo wa washing machine se 13kg le fe ni se 10kg le fe ni se 7kg le fe ni ko si te fe de odo wa ti e wa ti e ni ri and then nkan to tu wa je ko tu wa da yato si gbogbo awon inverter awon washing machine to yi e le fe ma ro pe a le rira ni to si odo wa nkan to je ko yato te filter ma ba ni le se wa ni pe o wa solar friendly that is pe kini o ko nje ina rara ko nje ina ani fridge normal fridge ani oven ani blender ani inverter ac ani normal ac ani solar fan ani solar generator ani solar cctv camera ati normal wired camera iyato meji to wa nbe ni pe solar cctv camera yen awon yen ti won orun la won ba charge o ele lo ina fi charge re na o ti na ba wa e si le lo panel iyen panel to ba wa ele fi charge re yo si mo sise 247 lai si ina abi boya pe lo jeni fun awon ile ise mi re wa to je pe won ma fe wo pe awa ti ni solar ti todo titi wa se a le se wired camera ni to ko fi cover gbogbo awon angles ti a fe ko cover be ni iyen na wa wired camera o wa te ba ti dele ise wa e kokko si wa atua ni orisirisi battery se lithium ni se tubular ni se dry cell ni ko si ti e fe ti e ni ri atua ni orisirisi awon gadget ani smartwatch ani power bank ti won guarantee dada tested and trusted debe confirm ni atun ni awon orisirisi smart eye glass that is to je pe elomi to ti ma face police brutality yen police harassment to je pe won ni evidence ati tete ma record awon scenarios to nsele ni around won yen ni agbegbe won ti o ba ti ko si ile ise wa to ba ti so pe latori radio ni o ti wa ipe o fe smart glass wọn a gbe fun ẹ ni ile ise wa ko mọ rara iwọ kọkọ si wa ni ile ise wa ati wa ni smart drone iyen drone to je pe kini o e le ma fi record gbogbo agbegbe yin to je pe boya ko si biru height te fe ki o de ti ko si a de tun ni awon hidden camera to ye lomi wa to je pe ni ile ise re ko fe ka awon to n ba sise ko mo ri camera yen
1: camera wa nbe
2: hidden camera wa ni ile ise wa to je pe koda o da bi spider bayi ni ti n bayi ni ni ri okun spider abi te ba laju ile eni to ba de fe se nkan buruku na ni o mo wa nkan ti o sonu kiri so now afikun gbogbo awon nkan ti mo pe yi alawon orisirisi microwave wa ti mi o daruko o kini na wa ti mo air fryer wa ti mi o daruko o so orisirisi awon nkan lo wa ni ile ise wa to je pe awon oja e po lo ni janti bo ka ma ba agbara wa ni akoko ohun ni mo se ra pe awon omo bayi ti mo pe nkan to tun wa dun nibe ni pe gbogbo awon oja ti mo pe yi pata lo ni san die die ninu ko si te fe ninu gbogbo e to je pe kini o ti ko ni san die die ni ile ise wa ni G Technology IT Solution ti a ti ni awon nkan inverter freezer gbogbo nkan ti e ba fe to tan mo house appliances electrical appliances solar and inverter appliances everything e kokko si ile ise wa ni adojuko MTN office ni Taiwo Oke e ti ri wa nibe gbalagagbalagalaga bayi lo wa nbe ni G Technology ICT Solution ma de tun ni eka office wa na ni adojuko owo ni boys ni egbe Eco Bank ni Taiwo Oke yen na iyen ni G Tech Solar Depot ke kokko si wa ni le se nbe gbogbo re pata na le ba nbe biba
0: o na ni e ti gboyin latenu engineer wa lati le se G Technology wi pe ile se G Tech e le mo pe won sori number yi bye bye bye bye pelu gbogbo nkan ta kakale boye yin nilo okan abi meji
1: ninu re ile teyin ba tin fe
0: mo pe ile se G Technology bi a se wa lori eto bye bye bye bye sori 070
1: 77
0: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 eto wa ladoju ko wo ni boys
1: bene ni ta e wo okay
0: ni ta e wo okay e ti lori okay tin te bayi e ti ni se g technology tabi ke lo si olu nle ise wa to wa ladoju ko mtn office
1: ni ta e wo okay
0: bakan na adoju ko mtn office gaga e ti ni se g technology electronic solar gadget nibe eyen ma gba be lo bayi ke lo ra gbugbu awon kan ta kale fun yin loko kan ejeji ewo kin to lo si abala e to tukan la abala e ta pe ni ti abala ti self check e je kin sare lo si e ka ti polowo
1: ja ka wo de de
0: look alone.

0: tọ o na ni e ti se kini o ni e ti gbọ yen bi pe e ma gba lese g technology lo eh e to wa ladojuko wo ni boys abi e to wa ladojuko mtn office ni taiwo kiyen bakan na number te wa mo pe lese g tech si ni
1: 070 0703 7 69 69 77 77 77
0: number te pe lese g tech si ni yen eyan bi te ma lo be bayi ri pa ti ka gbogbo e kale fun loko kan ejj soro nipa ti bike loni o
2: mo fe mu debe na ni e mo pe egun la ni mo ken igbale
1: igbale igbale ko ke so wo ah olorun mo sanu wa
0: igbale ko
1: igbale kilo tawon yan mo ndori o we ru lorun baaji
0: e ba so pe jabe
1: ijabe ngo egun kuku ku so pe egun la ni mo ken ijabe yi danda o ya wole ko je ka mo ti ba nton lo
2: nipa titi electric bike yen awon eyan tin jeri si ore abi kin ti pe ni awon eyan tin jeri si agbara
0: ati
2: anfani to wa ni ara electric bike ti a wa soro nipa re ni ori eto ni ojo kini ana be ni awon eyan ti wa n charge electric bike won gege bi a se promising awon eyan si ti wa make inquiry nipa re pe bo ni o se nsise gan se eyan le se eyan le gbe dani abi nje percent wo lo gbudo wa to je npe o ma je kokan mi bale npe ko kon ni dede ku loju ona awon ibere be yen awon eyan ti nbi wa ti mo si ti wo npe oke o a da won lo lori eto ki gbogbo awon eyan ti won ni ti won ni ife si lati ra yen je ri kini yi ko gege be se mo npe electric bike ni electric bike to de je yi ko nse npe boya o depend lori npe boya to ba lo abi boya to ba ku ko ni charge pada ko si kan to jomo be bi phone eyen ko ma wo bi phone te n gbe rin ti phone ba lo ko nse npe boya o ti ku
1: keke nse npe boya ko ni le soro
2: beni so to ba lo yo si rin na ni to ba de je npe boya eyin na ti wo pe iye distance bayi ni mo fe lo leni eyan to ra phone yo ti ma mo ye hours ti percent ti ma gbe fun 50% pelu won ba igba ti mo fi te phone yin 50% mi ma gbe mi ni 4 hours na abi 50% ma gbe ni gbe mi ni 3 hours gele na ni moro electric bike na se ri ko si idunu to ko wa nbe oju npe ẹni ni lati mo to sin ile epo kankan mo
0: ko si
1: be ati ti en se pe epo na ni o lo na tele ka ba si fun ni to ni lo o ti pari
2: beni so anfani to wa nbe na niyan ko wa ti wa kin se npe o boya mo ti wa lo ra tan ni sin bayi ni sin se wa ma duro de g technology ko si office e ko to di npe mo charge electric bike ko si nkan to jo mo be ti agbara yin ba ti ka eyin na e wa se electric power hub si le yin to je npe eni nilo ati sese ma duro de wa ka si ni office
1: electric power hub iyen o ti wa gege bi power bank
2: bẹẹni
1: ti mo bi pe to ba ti e ti lo bayi ke charge
2: direct ni ko si lo carbon be banko gbin ni afani to tu wa nbe tu wa ni pe owo na tu gba san die
1: gbogbo e na lo sa gba san gbogbo erogba ta ba wo oro gtech bayi gbogbo erogba won na ni se ko sa le je irorun fun gbogbo agbaye
0: patapata
1: nto se le gangan niyan
0: o na leyin na ti wa gbo yi ki wa le nduro so ki le nduro wo bi ta lode lede nisin ani ka tete se kini ka tete ma gbale se g technology lo to fun a mo lo se abala ti self check ati solar talk ka ko papo
1: ori
0: pe awrojo mo so lokun ojo tin re bi ana orun re
1: na tin lo si bi
0: ati wo number te ma ko wa si lori eto
1: lowo
0: buy oni 0910963659 59 52 number te mo ko wa si lori eto lowo lowo bye bye ni ba si wa labala ti self check lati anu bo ni
2: ni abala ti self check yen ma ko tun ma se iran ile ti fun gbogbo awa ti a ti n lo solar tele ati fun anfani awon ti won sese fe ma gbero lati ma se solar ni pe solar o kin se fun olowo nikan solar o kin se fun olowo nikan so la ti wo ti di nkan to je npe looto ko nse nkan to cheap teyan ba fe se nkan ti o teyan lorun sugbon ti eni ti o ba fe ba yin se solar installation to ba ti so fi npe kini nkan to se pataki te mo nloju ni ile yin abi ni ile ise yin ati fun iye wakati melo gan le fi nlo awon appliances yi na ohun ni o ma je keyan fi mo npe yes e nilo owo nla eyan to ba ti ni ohun fe gbe ac ohun fe gbe fun wakati marun ohun fe gbe teli ohun fe gbe fun wakati mefa ohun fe gbe charging ohun fe gbe laptop ohun fe gbe pumping machine o ye ko mu na ti mo npe yo gba ohun ni owo compare to eni to so pe e wo fanu mi ati ina ki nkan mo charge ni mo fe eri pe iyato ti wa nbe o tun wa wa fun eni to tun wa so poke pelu nkan ti mo adi yi pelu nkan ti mo pe fun yin o mo ko fe adi teli mo lasan ki mari nkan to nsele lagbaye ki mo ri wo
1: bi o ti e to le ma wole orile lo lati mo ri gbo pe
2: bi o ti e ju wakati meji na lo abi bi o ti e ju wakati meta lo kawa na ti e mo so poke o awa na ti e ngbe aye rorun be ni iyen na tu wa to si je npe kini o ipele ni awon kini so la o ki nse fun olowo ati olowo ni kan sori ati gbe kini ise mi elomi o tumo so fin pe tohun ba kole ohun lo mu o to se sola kilode ile aye o le toto
1: baye
2: ati ramu eyan to je npe won se niwon baba agbara won se mo elomi si mo se sola loni to je npe ko to di ola e ko dede ri npe olohun gbe wiri die de yo ko so pe e wo mo fe ma fi solar mi gbe si mo fe ma fi gbe pumping machine mo fe upgrade setup ni afani re na wa afani re wa tori kini dabi comment fi nkan kini kan toyan lenu wo ni ti eyan ba se solar lowo eni to danto lowo ile ise bi ile ise wa ni g technology ti e ba se solar ni odo wa oro enu ko awon eri re nbe ni gbogbo inu gboro ilorin titi de ogbomoso titi de outskirt of ilorin be ni eri re nbe so teyan ba ti se solar to je npe ko niyan lara ko gbowo lowo eyan to ba ile ise to koju osun to ba won do to ba won do
1: po ko si technology
2: be ni ko si nkan kan to ma ga lara lati se pe kini koda wa fe upgrade sha ni tori pe won kan ma wo wakati ti mo fi gbe kini yin o o ti su mi mo fe upgrade si gbogbo owo ta de nso yi to ba fi le na lori solar ko si bo ti le un kori o ma save e ni ilopo owo to mo na sori prepaid to mo na sori epo to fe fi power je ni to si mo na lori maintenance je ni ati so awon kini fa awon eyan tele sugbon fafa ni awon ti won sese ndara ko mo wa ni ori eto ka awon eyan le ko eko yi elo le ni lowo eyan ko mo bo wa si ile ise wa ni g technology ke wa ba wa do po ke ri pe rere loluwa de be
1: awon gan na ti e wa to wo kan ti e wa ri pe rere loluwa buruji ni wa ID secret manje mo ri pipo oju mi o manje life re o buruji nje buruji ja fi buruji le buruji ni buruji e mo po to pada observer yen monito ja tun mele yun na sowo ka tun fi pa mo ba ti land buruji na ni
0: lile se g technology gbogbo nkan wa pata iworun lọlọrun ni ko bade ko se tera ti o ni ti san die die eyan kan ma lo sile se g technology ni won ni bobo ba se mo
1: be ni na lo ko mo
0: iwo to je pe o mo pe fanu ati na ati television lo fe tan iwo ma lo be
1: salaye ara re bi mo se fe lele bayi ni awon na o si salaye won yanana re fun yo le je si rorun gini
0: rorun lo fun ni to ba si ti lo fun o da mi loju pe ile ise ji technology ile ise te jani ni tan mo
1: wallahi
0: to ile ise wa wa laduju ko owo ni boys legbe eco bank ni tai wo ke
1: lori
0: oke te nde o na ba mi gbo tabi ke mo lo si aduju ko MTN office that same tai wo
1: tai wo ke na
0: ni e ti ile ise ji technology e tete mo lo be lo ba wa darapo tabi ke pe wa sori ago ke pe wa sori
1: 070
0: number te please g technology sin ni yen ba se wa lori eto bye bye bi ya lanfani ati gbe ipe eyo kan bi meji
1: tori ojo ti en ti lo
0: number te pe wa si lori eto lowo lowo bye ni
1: 091 0913 6 55 69 52
0: number te pe wa si lori eto ni yen e ta ti wa labala ti solato hello
1: e ti wole hello e ti wole o
3: Ọgbọ̀n.
1: Ẹ kásán. Ẹ ṣeun.
3: Machine mi.
1: Pumping machine. Ok.
3: To le gbe ọkada.
0: To le gbe ọkada.
1: Wọ́n ti dàpọ̀ pumping machine kọ́ nìyẹn o.
0: Wọ́n ní Latiano. To le gbe ọkada. Bóyá ti bike ni ẹni a fẹ́ sọ.
2: Bẹ́ẹ̀ni
1: ti bike ni
2: bẹ́ẹ̀ni ẹyẹ kọ̀kọ̀ sí wa ní ilé iṣẹ́ wa ní àdójúkọ owó ni boys ní ẹgbẹ́ eco bank àbíkẹ́ lọ sí èyí tó wà ní àdójúkọ mtn office ní taiwo òkè ẹkọ lọ sọ fún wọn bẹ nǹkan tí wọn bá ti sọ.
0: Òun náà ni ẹ ti gbọ́ yẹn tẹ́ ẹ bá ti lọ ilé iṣẹ́ g technology tẹ́ ẹ bá ti débẹ̀ ẹyẹ ṣàlàyé ń tẹ́ ẹ fẹ́ kí sólà yín ó gbé ẹ rí i pé gbogbo ẹ ó ti ṣe kíni yóò jọra wọn tọ́ ọjọ́ wa ti lọ bá
1: ẹ rí ọjọ́ ti ń rí ibi àná ó ní yẹn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe àwa ta tó fayọ̀ jẹ́ àkó àìbínú bọ́lá ọ̀làwùyí lórúkọ tèmi àwa ń dágbére fẹ́tò ni àdágbére fáyé you may need our attention yaba mc or any other program engagement àti gbogbo ẹ you need engagement to ṣana wọlé zekere wa nbi bola wa nbi tèmi ní pẹkọ pèmí sórí 070 32 05 81 15
0: number tẹ pé lọdẹdẹ wa sí nìyẹn àìbá mẹlẹ fẹ pé ṣẹkẹrẹ yín náà ẹ pèmí sórí
1: 081 081 38 38 88 44 40 40
0: ọjọ́ mẹjọ láti máa pàdé lágbára lọ́wọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ sí ya
1: cash next week
4: Adio, kí ló dé tí gbogbo inú ṣọ́ọ̀bù yín rùn báyìí? Ẹ sì tún lè jò kó ń bẹ̀, ẹ bẹ̀rù ìlera yín.
5: Kí ni kí n wá ṣe? Nígbà táwọn oníná mọ̀nàmọ́ná kọ̀ tí wọ́n múná wá. Àwọn ẹja tí mo rà sínú freezer tí mo ń tà gbogbo ẹ̀ ló ti bàjẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀. Ilé fọrùn, àfi kọ́ lọ́mọ́jẹ ń rí gbèsè ni.
4: Abálájọ ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ wá nù tí ò tó ń tà lọ àdá bẹ́ẹ̀. New Technology Electronic Solar Gadget làwọn tọrọ yé ń kàn sí. Níbi tí wọ́n ti ń ta àwọn nǹkan bíi inverter freezer, solar freezer àti fridge fún àwọn tó fi ń tajà tàbí àwọn tó fẹ́ lò nílé. Wọ́n tún ta solar AC, solar fan, solar generator, washing machine, oven àti blender. Tí wọ́n sì tún ta battery náà pẹ̀lú. Glass camera, wireless land phone, hidden camera, power bank, drone àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ọjà tẹ bá sì rà lọ́dọ̀ wọn ló ní warranty lórí. All their products are directly from company. G Technology Electronic Solar Gadget ti wà ní àdójúkọ MTN Office, Taiwo Òkè Ìlọrin. Fún ẹ̀kúnrẹ́ àlàyé, ẹ máa pè sórí 0703 769 7777. G Technology Electronic Solar Gadget ti dé fún ìrọ̀rùn gbogbo ènìyàn.

Ekabo heini awon koko inu ireyin kore fun ti osun toni Ijọba apapo ti sawele igbese won lati fi owo kun owo WAEC ati NECO Laipe awon akeko ati oluko ti won ritu sile gba ni ipile Oyo yo lo darapo mo awon ebi won Minisita tele ri kan Uche Onaje ti je kodi mo pe ohun ko yiwe lati fi se agbekale awon iwe eri ohun Lori eto idibo gomina ipinle Osun egbe igbakeji gomina oluje sipo gomina labi ase egbe oselu APC ti bo enu atelu Adeleke lori bi o se lo elesin gbagbo ta mo si Christian ticket lekawe idaraya ogbon awon osise omogun ni won padanu emi won lasiko ti won gbianju lati gba agbegbe kan pada ni ile Mali lekawe idaraya gege bi iko ti o lagbara gidi ohun ni iko awon agbabolu lobirin ti orilede Nigeria

0: yo ma ba wa ko ni bi ifese won se ti yo wa ile ipe e ka san e se n ta da po mo wa ninu iroyin e kore lati le se wada Monday 8.7 FM lorin iroyin awon le kore nbo leyin idanu duro ranpe
1: kiko re no opportunity buy ma ex ni japan
2: o le shidi kuro nile nigeria tan patapata gba be o ko ni sha ni awon ebi ore atolo fe re lori ile na o le japan nitori ti o fe lati se be sugbon simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile sibe ile eni ni ile eni ilu re ni nigeria je yo ma gbe olokan lajo
3: Imoro yin lo nde se ti ibo yin lati ikani Diamond 8.7 iroyin
4: iroyin ekun rere lati le ise Diamond FM
0: e ka bo pada iroyin omure lekun rere latenu Olayinka Ajani Ajibade Ijoba papo ni won ti dawo duro lori igbese lati se afikun owo idanwo WAEC ati Tineco ti odun 2027 gege bi won se je ko di mimo yi pe igbese yi ni o se koko lati le kokko fi fekun lukun lori gbogbo awon eniyan ti o ye saju ki awon to fi enu oro na jona sibikan ile ise ton ri si eto eko je ko di mimo wi pe awon wogile igbese ye latari ona lati le firi wipe awon se ipade pelu awon ijoba ipinle awon oludasile ile eko awon obi ati isori awon egbe awon osise yoku lati le fi enu oro won jona sibikan won je ko di mo pe afikun ti awon pinu lati fi kun owo eto idanwo WAEC ati Tineco yi lo waye lati ri bi gbogbo nkan ti se gbe owo lori won ni lati ri owo oko to fi de owo eto abo ati owo ti awon yo fi te awon iwe jade lomu ki afikun yi ki o je ohun ti awon gba lero an wa te waju yi pe sugbon ni bayi awon yo se be awon yo se ipade pelu awon ti oro kan saju ki awon to le gbe igbese lori oro yi ijoba ni won kede bi pe awon yo se afikun owo idanwo WAEC si 150,000 naira eyi won lati 27,500 ele ti o wa tele laipe ohun ni awon akeko ati awon oluko ti won ri eto silegba leyin gbedeke ojo 46 days lakata awon iko ajinigbe ti nse awon eniyan ti won jigbe nijoba ibile oire ni ipinle oyo le o ma lo darapo mo awon ebi won loni ti nse ojo aje eyi ni o waye latari bi ajo mogun ti se fa awon eniyan won yi ti mo ti won ti se fa won le ijoba ipinle oyo lowo se bi awon eniyan won yi ni won lawon iyen ni ojo eti to se pe lati gba na ni won tin gba itoju ni ile iwosan kan to je ti ajo mogun nilu ibadan awon eni won yi ni won tun tin ba won soro iyen on lori bi won o se gbagbe awon ti oju won ri lakata awon iko ajinigbe ati bi won o se le ni imo ati ogbon to pe jojo lati le fi gbagbe awon ohun ti oju won ri lakata awon iko ohun gomina seyi makinde ni won je ko di mo pe o tin se itoju awon ni won yi lati nkan bi wakati 48 hours ko to wa di wi pe won lo fa won le awon ebi won lowo won wa te waju won ni awon ebi awon ni won yi ni ogogo won ni won tin reti lati le darapo mo awon eniyan won pada gege bi awon olugbe ipinle oyo papa julo ni agbegbe ogbomoso ti sese isin dupe lati le fi dupe lowo eledua fun bi o se da awon eniyan ye pada sile layo ati lalaafia

e ka ba pada heroin e kan re lo n tesi waju lati le se wa diamond 8.7 fm lorin heroin le ka ti le okere ajo omogun orilede mali ti kede wi pe ogbon awon omogun ni won ti se be padanu emi won lasiko ti won ja lati gba gbigbe kan pada iyen ni orilede mali gege bi won si je kodi mimo won ni iko omogun orilede ohun ni won se be doju ijako iko alkaida eleyi ti won gba isakoso agbigbe apa arewa orilede ohun iyen agbigbe anafis eni to je olori awon iko omogun orilede na gagun jin lc dua ni o je kodi mimo wi lati bi ose kan baye ohun ni ko omogun tin dojuko ni won tin dojuko iko alkaida lati gba agbegbe na pada sugbon leyin gbogbo idoju ibon yara eni eleyi ti waye laarin awon iko mejeji oni awon omogun ti won lo bi ogbon ni won se be padanu emi won nigbati awon omogun ti won lo bi ogota 60 ti won se be fi ara pa yana yana iroyin leka are idaraya iko agbabolu lobirin lorilede nigeria ta mo si iko flamingo iko awon agbabolu lobirin ti ojo ri won wa ni abe odun metadini ogun iyen under 17 girls football team ni won ti fi si ipele ti o lagbara gidi lasi nibi idije nibi idije FIFA under 17 women world cup eleyi ti o waye laipe yi won je kodi mimo pe won to iko flamingo papo mo iko north korea iko puerto rico ati iko poland awon iko meteta yi ni won je iko ti o lagbara gidi nibi idije ball alafesegba eleyi ti awon ile nigeria yo ni lo ati tun ara mu ti won ba fe ri owo mu ni si ipele to kan nibi ifese won se na ki a to ma danu duro etun teti gbo awon koko to wa ninu iroyin ohun lekan si ijaba papo ti dawo duro lori igbese ati fi owo kun owo idanwo waec ati owo idanwo neco laipe awon oluko ati akeko ti won ri itun sile gba ni ipinle oyo yo ma darapo mo awon ebi won Minisita Tseleri Uche Unaje ti kede wi pe ohun ko se agbekale ayederu iwe eri. Lori eto idibo ipinle Osun eni ti o je igbakeji oludije sipo gomina labi asi egbe oselu APC ti Benu Atedu gomina Adeleke lori sise agbekale Christian ticket. Lekare idaraya ogbon awon omogun ni won padanu emi won lasiko ti omogun orilede mali gbiyanjo lati gba isakoso agbegbe kan pada lorilede mali lekare idaraya iko agbabolu flamingo ni won ti fi si ipele ti o lagbara gidi eleyi ti won ti ma wa ko lati fi rowo mu nibi ifese won se ti o yo wa ye like iroyin ekore fun ti osan toni ko ni mo jo bayi lo adewale adeyemi lo se akojopo iroyin na lede gesi olayinka ajani ajibade lo ti lo kade de yoruba e seun bi e se n tati gbe wa ni ikan ni yin ikan ni wa ikan ni to sa won yo julo ikan ni diamond 8.7 fm ilorin your shining supreme odigba

0: ema eni suru eni suru mo fe case yin ka mi lara ju yin gan lo te ba mo ele ti lo general pe won wa ni ke kokko lo ra ogun kan 85,000
1: ben
0: ipe te ba ra ogun yen te ba lo for 2 weeks togun yen ba sise lara yin a je pogun yen le mo lo
1: ben
0: won wa ni ti o ba sise te ba pada wa after 2 weeks ipe won ise wa so fun yin pe ke operate ese yen abi
1: nke so be fun mi na
0: lagbara olohun mo nigbagbo wi pe bo ti ka mi lara to ni weekend igbati mo gbo voice note yun mo nigbagbo pe awon tin gbo wa bayi olohun o fi anu yin yo fi si won loju
1: allahu masani
0: se ta ba ri 85,000 te rogun yen okan yen kokoko balen pe ke ti kokoko lo fun 2 weeks
1: ki te o ko lo na fun 2 weeks
0: o ye wa e fe nu ara yin so fa awon nigeria pe ka dakun kan ran yin lowo ke fi ri ogun yin ra
1: mo fa ti kori mo ki gba gbo ma nigeria olohun ni ta la ma ri en ka ti gbo ka luku
0: amen
1: ti to ka luku se si olohun je ri je
0: amen
1: igba ti o fi se tan bi ka ti mo bu ka to da la ma yo ka luku ti o ti ni olohun ni ta ri
0: amen
1: mo de won mo gbo ma nigeria fun na lowo ogun kan ba hun
0: oda olohun si je olohun si je ka re eyan tun o ran yin lowo loni lagbara olohun
1: igi ni sin ni
0: mo ti ri mo ri video yin mo ri video yin mo ri video yin ko de so fun mi pe ese yen ko ti eje koro aniyawo kankan ti esele bayi ama anu olohun o sele si yin lagbara olohun e fokan yin bale se ti gbo e fokan yin bale e se e fokan yin bale e se
1: ko number mi na ni to number mi na ni
0: e eh le ri number yin mo ri computer lele yi wa eyi te fi send message si wa hun ati ri te fi send message yin ati ri sugbon ayidayan lohun eyin leyin eto olohun lo le ri bi pe wole fun ra yin loni to ngbo olohun se tan ti o sanu yin na si ni olohun si ran si anu si yin se ti gbo e pelesa e pelesa e pelesa